0: EW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a masu sauraron mu barkanku da wannan safiya ta Talata. A zangonmu na farko na watsa shirye-shirye daga nan sashin Hausa na DW. Mun daga haiwa ke muku sallama da fatan an waye gari lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. To a cikin shirin bayan an sha labaran duniya za mu je kasar Chad inda a daidai lokacin da kasar ke bikin cika shekaru 66 da samun yancin kai. Shugaba wato Muhammad Idris Deby Itno ya yafe wa wasu fursunoni amma kuma da sauran cece-kuce. Jamhuriyar Nijar sakamakon hadari da manyan motocin bus da aka samu a baya-bayan na kasar. Hukumomi da wakilan kungiyoyi masu zaman kansu na ci gaba da fadakar da matuka manyan motocin muhimmancin kiyaye dokoki domin rage asarar rayuka da ake gani. Akwai magarin wasu batutuwa ciki har da kokarin yaki da cutar zazzabin malaria a duniya musamman ma a nahiyar Afirka. Da karin wasu rahotannin amma yanzu ga labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Firaministan Isra'ila ya bijirewa shirin Gaza sakamakon matsayar da shugaba Donald Trump na Amurka ya dauka. Jamus za ta kara karfin rundunar wato dakile jirage marasa matuka bayan lamarin da ya faru a Leipzig. Takaddama ta barke kan makomar dubban bakin haure a yankin Ceuta. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi watsi da shirin zaman lafiya na nazirin Gaza mai kunshi da matakai 15 wanda Amurka ke jagoranta kuma kungiyar Hamas ta amince da shi. Netanyahu ya ce Isra'ila ba za ta janye dakarunta daga Gaza ba har sai an kwance wa Hamas dukkanin makaman kuma an kwace wa Hamas din dukkanin makamanta tun daga manya da matsagaita har zuwa ga kananan makamai. Da yake jawabi ga majalisar ministocin kasar sa a jiya, Netanyahu ya bayyana shugaban Amurka Donald Trump a matsayin babban aminin Isra'ila a fadar White House, amma kuma ya ce a shirye yake da ya saba Trump din kan wannan shiri yayin da Isra'ila ke ci gaba da gabatarwa Amurka da nata shawarwarin. Wannan matsayi dai ya nuna sabanin ra'ayi tsakanin Netanyahu da shugaba Donald Trump akan makomar zirin Gaza. A daidai lokacin da firaministan Isra'ila da ke kokarin karfafa goyon bayansa na siyasa musamman gabanin zabe mai zuwa. 'Yan sanda na Jamus na shirin kara yawan jami'ai na rundunar ta musamman da ke yaki da barazanar jirage marasa matuka bayan gano wani jirgi dauke da abubuwan fashewa a filin jirgin sama na Leipzig. Ana saran ministan harkokin cikin gida a nan Jamus Alexander Dobrindt zai maida wato kuma zai bada umarnin kara yawan jami'an 'yan sanda zuwa 300,000 tare da kara cibiyoyinta daga 4 zuwa 8 domin daukar mataki cikin gaggawa. An kafa rundunar ne wato sakamakon karuwar barazanar jirage marasa matuka da ake dangantawa da Rasha. Aikin ta kuwa shine ganowa da kuma dakile irin waɗannan jiragen tare da harbo su idan buƙatar hakan ta taso. Inda jibga jami'an rundunar a filayen jiragen sama na Berlin da wasu muhimman wurare da ke faɗin ƙasar Jamus. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. A yankin Ceuta na ƙasar Spain min makotaka da arewacin Morocco. Ana ci gaba da samun takaddama kan makomar bakin haure da ke a yankin wanda adadinsu ya kai tsakanin 8,000 zuwa 11,000. Shugaban yankin na Ceuta Juan Jesus Vivas na neman a killace bakin haure har zuwa lokacin da za a maida su kasashensu na asali. To sai dai wannan matsayi nasa ya saba da na gwamnatin kasar Spain wanda ke da sassaucin ra'ayi a birnin Madrid. Shugaban yankin wanda ya fito daga jam'iyyar adawa ta masu wato ra'ayin 'yan mazan jiya Partido Popular ya ce halin da Ceuta ke ciki ya zama abin da ba za a iya ci gaba da jure masa ba. Dubban bakin haure ne dai suka isa yankin a baya-bayan nan ko da yake galibin su sun riga sun koma kasar Morocco. Wani mai tunun sililin gwamnatin Sudan ta Kudu Atobe Al-Gaddafi Did ya samu yanci bayan shafe kusan watanni biyu a tsare kamar yadda iyalansa suka tabbatar. An yi garkuwa da Al-Gaddafi Did ne mai shekaru 51 a Kenya cikin watan Yuni da ya gabata kafin daga bisani a kai shi kasar Sudan ta Kudu. Iyalansa dai sun ce ya koma Nairobi a ranar Asabar kuma yanzu haka yana samun kulawar lafiya sakamakon tabarbarewar lafiyarsa lokacin da yake tsare a Juba. Al-Gaddafi wanda kuma dan asalin kasar Kenya ne ya taba bayyana zarge-zargen cin hanci da rashawa na manyan jami'an gwamnati a Sudan ta Kudu. Har yanzu dai Sudan ta Kudun bata maida martani a kan wannan batu ba. To jama'a, ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na DW.
0: DW harkokin yau.
1: To a cikin harkokin namu na wannan lokacin zamu je Najeriya, inda aka lura cewa yawan bijirewa shawarar magabata wajen zaɓin miji ko mata na aure na daga cikin sabbin ɗabi'u na zamantakewa da ake shedawa a wasu sassan ƙasar, musamman a arewaci. Zamu ji wasu jarabawar da wasu suka fuskanta akan haka. Wani kutsen kuma da sojojin Kamaru suka yi a wani yanki na Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ya sake ruruta wutar rikici a yankin da kasashe, wato a kan yanki da kasashen biyu suke ikirarin mallaka. To amma yanzu za mu fara da kasar Chad, inda daidai lokacin da kasar ta Chad ke bikin cika shekaru 66 da samun yancin kai daga Turawan Faransa, shugaban kasar ya yafewa wasu fursunoni tare ma da sakin su. To sai dai ci gaba da tsare yan adawa na haifar da cece kuce, musamman ma shugaban jam'iyyar Transformator Sakse Masra wanda ya shafe shekara guda a tsare. Muhammad Awal Balarabe na dauki da garin bayani.
2: A watan Mayun 2025 ne aka kama tsohon Prime Minister kasar Chad kuma shugaban jam'iyyar Transformator Sakse Masra, ana zargin shi da ruruta wutar kiyayya tare kuma da marar hannu a kisan kai da aka yi a lokacin harin da aka kai a ƙauyen Madankawo dake yankin Logon Occidental a ranar 14 ga watan Mayu na shekarar da ta gabata, inda aka yanke masa hukuncin daurin shekaru 20 a gidan yari a watan Agusta. Amma lauyoyinsa sun dage cewa bai ta da kullin siyasa ne kawai. Amma baya ga jam'iyyar Transformator, mambobin gamayyar adawa ta Chad mai suna Group de Concertation des Acteurs Politiques su ma an kama shugabanninsu a watan Afrilun da ya gabata. An same su da laifin tayar da zaune tsaye yayin da suke kokarin shirya zanga-zangar lumana, inda aka yanke musu hukuncin daurin shekaru 8 a watan Mayu kuma kotun koli ta rushe jam'iyyar su. Amma waɗannan kame-kame da hukunce-hukunce na raunana yan adawar Chad, a cewar mai bincike kan harkokin siyasa Rimaji Hoinati.
3: Il y a un affaiblissement donc clair de l'ensemble des contrevoix.
2: Akwai yunƙurin raunanawa a bayyane na dukkan masu adawa, ba wai kawai ga jam'iyyun adawa ba, har ma dai da ragowar masu bayyana ra'ayoyin siyasa, ciki har da ƙungiyoyin farar hula da masu kare haƙƙin bal'adama da kuma kafofin watsa labarai. Kuma wannan wata matsala ce bayyananna ga tsarin demokradiyya na Chad. Idan babu adawa na gaske, to za mu fada cikin wani yanayi da bai dace ba, wanda ke hana muhawara mai zafi da ake bukata don yin nazari mai zurfi kan yadda ake mulkin kasar, kan yadda 'yan Chad ke rayuwa, da kuma hanyoyin da za a bi don gudu tare don tsira tare. Amma ga masanin zamantakewa Felix Mbete, bikin cika shekaru 66 da samun 'yancin kan Chad wata dama ce ga gwamnati don ɗinkin rarrabuwar kawuna da ake samu a kasar.
4: Se réconcilier avec les opposants politiques de l'intérieur, mais aussi
2: ya ce yin sulhu da abokan hamayyar siyasa a cikin kasar, shi ya kamata a sa a gaba. Amma akwai kuma 'yan tawaye masu dauke da makamai, akwai 'yan adawa da ke son sake amfani da tashin hankali don samun madafin iko. Muna bukatar zama kan teburin shawara saboda ana fama da yakin basasa da ya barke a Chad tun kusan shekaru 66, kuma yawancin 'yan Chad sun gaji da shi. Muna bukatar neman mafita, muna bukatar kawo ƙarshen sa, mu juya babin Mai fatan cewa shekara ta 2026, shekaru 66 na 'yancin kai, lokaci ne da za a samar da zaman lafiya tsakanin 'yan Chadi. Baya ga batun yiwuwar sakin shugabannin siyasa, ɗaya daga cikin batutuwa da suke buƙatar magancewa cikin gaggawa shine yanayin da suke tsare, inda iyalansu suke ambato taɓarɓarewar lafiyarsu don neman a sake su.
1: A gaida Muhammad Awal Balarabe da wannan rahoto da ya haɗa mana. To, a ci gaba da kawo muku tattaunawa na shirin DW na matasa da mata a siyasar Najeriya. Wakilin Abubakar Sanusi ya tattauna da Haris Aliyu Ardo, wani matashin ɗan siyasa kuma ɗan takarar kujerar majalisar jiha a jihar Bauchi, akan yunkurin matasa na shiga harkokin siyasa musamman a wannan lokaci da ke ganin tsofaffi ne suka yi wa wato kujerun musamman na takarar shugabanci mamaya.
5: A lokaci ya yi da matasa za su fito su shiga wannan gwagwarmayar a dama da su. Sunana Haris Aliyu Hardo daga jihar Bauchi. Ni ne ɗan takarar majalisar dokokin jiha mai wakiltar Bauchi cikin gari ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC.
6: Menene ya jawo hankalinka ka fito takara?
5: To, abubuwan da suka jawo hankalina suna da yawa, amma muhimmai a ciki ba su ci biyu ba. Na farko shine idan ka duba za ka ga yawancin al'umman da suke rayuwa a ƙasar nan matasa ne. Amma kuma in ka duba ta wani gefe za ka ga majoritin wa'inda suke rike da madafun iko za ka ga dattijai ne. Ƙarfinsu ya ƙare, sun gaji, amma kuma sun kasa haƙura saboda wata buƙata na ƙashin kansu su matsa gefe su ba wa matasan dama.
6: To, a matsayinka na matashi wasu ƙalubale ne ka fuskanta kafin wannan takara naka?
5: To, arga Allah akwai ƙalubale da yawa, amma dai wanda yafi so samun zuciya shine rashin samun haɗin kan matasa 'yan uwana. Duk da cewa mun gina siyasan akan tubalin gwagwarmayar wakiltar ra'ayoyi da kuma buƙatun matasa ne a cikin gwamnati, kashi 90 na masu sukan tafiyar za ka samu matasa ne 'yan uwanmu.
6: An san cewa siyasa mutum baya iyanta ita shi kaɗai. To, ta yaya ka samar da kuɗaɗen da kake tafiyar da wa'innan takardun?
5: To, gaskiya ne. Magana gaskiya shi ne akwai tallafi na mento kuma Ubangida, sannan akwai income daga personal business ɗina, sannan kuma akwai wasu daga cikin magoya baya da abokan tafiya na dukkansu suna sa dukiyarsu a cikin tafiyar.
6: Ina ce wani abu ɗaya ne kake son canzawa in kai nasara a wannan zaɓe mai zuwa?
5: Ɗaya daga cikin abin da nake so na ga ya canja shine idan Allah ya sa muka samu dama na ba da gudunmawa na 100% don tabbatar da cewa ayyukan da gwamnati suke yi da abubuwan da suke zartarwa ya daidai da buƙatun al'umma, ba abin da tsiraru da suke rike da madafun iko suka ji suke so a yi a zuciyarsu ba. Ɗaya tabbas matasa sun yi ƙuro musamman a jihar Bauchi, kuma idan ka duba jerin wanda aka ba su dama musamman a jam'iyyar APC za ka samu aƙalla mun kai kashi 30 da wani abu duka matasa ne, kuma an ayyana su a matsayin da suka yi nasara a zaben fidda gwani.
1: Haris Aliyu Ardo kenan, wani matashin ɗan siyasa wanda kuma ke takarar wato ɗan majalisar jiha a jihar Bauchi da ke arewacin Najeriya. A tattauna da ta haɗa shi da Abubakar Sanusi wakilinmu kenan da ke a yankin. To, idan muka je jamhuriyar Nijar kuwa, sakamakon haɗari na manyan motoci da aka samu a 'yan kwanakin da suka gabata, hukumomi da wakilan ƙungiyoyi masu zaman kansu ke ci gaba da faɗakar da matuƙa manyan motocin muhimmancin kiyaye wato tuƙin ganganci domin kare lafiya da ma rayukan al'umma. Daga yankin Difa, wakilinmu Musa Mani Turaki ya aiko mana da ƙarin bayani.
7: Daga cikin musabbabin haɗarin da muke fuskanta cikin 'yan kwanakin nan akan hanyoyinmu da akwai kuskuren direbobi, gurɓacewar hanya, sai halin ƙarshen nasara, kamar yanda Kwango Alasan, shugaban ƙungiyar sufuri da manyan motoci, ke bayani a nan.
8: Hanya an baya da kyau, akwai rami yanzu, kowa da gauga in ya zo wani ya ce kan wancan motar ta zo bari ni fentin wannan rami, to babu shi ma ya zo kai ma ka zo sai a kara. Gudu mai tsanani yana kawo accident. Rashin bin ka'idodi na tuki yana kawo aksida
7: akan wannan dalilai tintinin masana sufuri suka shiga ba da shawara irin su Malam Sa'idu wani matashin direba mai cike da dattaku mai yin main surowa kablewa
9: direba yana tukan mota za ka gani akwai guma motar shi haje ina abin da ke kurkura wannan za ka direba yana tukan mota za ka gani shi da tramol direba yana tukan mota yana shake shake mun doki al'umma muna gudu da su kuma ga kayan maye kusa da mu dan Allah ana kan tuki dai a gujiwa nan abubban
7: Adamu Ali wanda shi ma direba ne mai bin layin difa kablewa kirayi ga ƴan uwan shi direbobi da suke yayi aikin

0: in ruwa ko iska ko duhun dare.
1: Tunda ana iska baka ganin gaba gare ka, to baka ganin gaba gare ka ya zaka kai tuki? Sannan ma don kana ga tahiya wata mota ta gitto ma, ko wani moto yana wani yana bisa moto ya gitto maka, ko wani icce ne ka zo ka buga shi ka ga sai ka hatsari. In dai ana ruwa ko akwai iska haka, ka ɗauki mota ka ce ka tuka.
0: Haɗarin da ake fuskanta cikin 'yan kwanakin nan na wakana ne a sa'idin da ministan sufuri ya yi kira ga direbobi da su tuki mai tsafta a 2026. Musa Manu Turaki, DW Hausa, daga Difa a jamhuriyar Nijar.
2: To idan muka sake koma Najeriya kuwa, bijirewa shawarar magabata wajen zaɓin miji ko mata na cikin sabbin ɗabi'u na zamantakewa da ake shaidawa a wasu sassan ƙasar Hausa a yanzu, yayin da wasu ke cewa ci gaba ne aka samu wajen samun koma sanin yanci, wasu na nuna nadamar bijirewa iyayensu a wajen zaɓin na aure. Wakilinmu na Kano, Nasiru Salisu Zango, ya haɗa mana wannan rahoton da ke zama ɗanɗano na shirin darasin rayuwa da zai zo muku a shirinmu na gobe da rana.
3: Mata da dama kan shiga ƙangin rayuwa ta hanyar yin jifan gafiyar ɓaidu, ko kuma abin da Bahaushe kan ce sakire shi kama ganye, ta hanyar baiwa saurayi amanna ko da iyaye sun nuna ba sa so. Ƙarshe kaga an rabu dutse a hannun riga, dole ta nemi komawa gun iyayen. Hawwa Yusufu, ƴar asalin birnin Yamai ce na jamhuriyar Nijar, kuma shauƙin soyayya ya rufe mata idanu bayan da suka saba da wani saurayi. Iyayenta kuma suka ce ba za su aura mata shi ba saboda wasu dalilai. Ƙarshe dole ta guje wa iyayen ta auri wannan saurayi, wanda ƙarshe ta ce ya jefa ta kogin nadamar da ya raba ta da gida, shi yasa ma take yin nadama.
4: Darasi na ɗauka ina kan ɗauka, kullum cikin gani nake, saboda dalilin bijire magana iyaye kowa ya ƙi ni, na zama kamar abin kwatance. Na yi nadama wadda ba zan iya in faɗe ta ba dai, ina kukan zuciya tun hawaye yana yi yanzu na daina, shi ma mijin da na yi dan shi yanzu babu, ba ƴaƴa.
5: Misali shi mijin juya miki baya yi bayan yin kin riga kin kun yi auren?
4: A ranar da aka kawo ni sai da ya dake ni, a ranar sai da ya min duka.
5: Ba soyayya ku kai ba?
4: Ka san idan ango zai shigo ina taho da irin kaza haka, to shi kuma da ya tashi sai taho da kifi da biredi. Akan kawai na ce mishi kifi da biredi za mu ci a daren nan, wannan shi ne sanadi, sai da ya min duka. Ai duk wani wanda kake tunanin zan je wai in ce ya neman min gafala a gurin iyaye ya ba su haƙuri, na je, amma babu wanda ya saurare ni.
5: Yanzu wani darasi kika koya?
4: Wani abun ne baya faduwa kamar yadda na gaya maka, amma dai iya abun da zan iya cewa zan iya ba wa mata shawara wadda daga ita sai fadawa halaka. Duk abin da kuka ga babba ya ce kar ku yi, to kawai kar ku yi shi.
3: Shi ko Muhammad Nafi'u, ƴar yayansa ce ta yi musu irin wannan yankan ƙauna, suka zaɓa mata miji, ta ce ba ta san wannan ba. Ƙarshe kotu ta tilasta wa iyayen, aka ɗaura mata aure a kotun.
6: Ba a jima ba ta fara zuwa gida, ya fara koratta. Ƙarshe can dai da gasken dai ya kasa da riƙe ta, kuma ta ƙoƙarin ta dawo gida, kuma suka ce iyayenta suka ce wallahi ba su zauna ba.
3: To amma fa masana na cewar sau da dama akan samu matsala a kowane ɓangare, domin iyayen kan zaɓa wa ƴaƴansu mazaje, amma kaga zaman ya ƙi daɗi. Barista Aisha Isa Yusuf lauya ce a Kano,
7: su ma iyaye ya kamata su ma su aje san ransu, in dai har sun tabbatar cewar abu ne da yake da inganci kuma da yake da kyau.
3: A ƙarshe dai ta tabbata cewa dole iyaye su yi hattara wajen watsi da zaɓin ƴaƴansu, hakanan su ma ƴaƴa dole su girmama zaɓin iyaye. Nasir Salisu Zango, DW Hausa, daga Kano, Najeriya.
2: To anan kuwa, wani kutse da sojojin Kamaru suka yi a wani yanki na jamhuriyar Afirka ta tsakiya, shi ne sake wato ruruta wutar rikici kan yanki da ƙasashen biyu suke ikirarin mallaka. A cewar hukumomi a Bangi, sojojin Kamaru sun shiga yankin da ke kan iyakar ƙasar, wato wanda ƙasashen biyu ke yin takaddama a kai don gudanar da sintiri, abin kuma da ya janyo saɓani. Abdulrahman Hassan na ɗauke da rahoto kai.
8: Duk da cewar an tattauna tsakanin hukumomin gudanarwa da na soji domin samun fahimtar juna tsakanin ƙasashen biyu, rikicin a kan yankin da ke kan iyaka har yanzu ba a samu maslaha ba. A cewar Yahuba Saidu, magajin garin Kunde, wani garin da ke kan iyaka da Kamaru, sojojin Kamaru sun gudanar da wani bincike na yau da kullum a yankin Afirka ta tsakiya ƙarshen makon da ya gabata.
9: Ils ont traversé une petite rivière qui est dans nos

0: daidai lokacin da rikicin siyasa da tabarbarewar tsaro ke samun gindin zama a gabas ta tsakiya kasashen Turkiya, Pakistan da Saudiya sun kulla wata yarjejeniyar tsaro domin tunkarar duk wani kalubale da ka iya shafar kasashen. Kasashe da galibi mabiya mazhabar Sunna ne sun rataba hannu kan yarjejeniyar da suka yi walakabi da yarjejeniyar tsaron Makka a matsayin wani tubali na yaki da ta'addanci da kuma barazanar da yakin Iran ke haifarwa a yankin. Musa Tijjani Ahmad na dauke da rahoto kan tasirin yarjejeniyar a mahangar masana diplomasiya.
1: A wani dan kwarya-kwaryar biki da suka gudanar a birnin Makka na kasar Saudiya, Yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan da Prime Minister Pakistan Shehbaz Sharif sun sha alwashin tabbatar da tsaron kasashen a wani salo mai kamanceceniya da tsarin kawancen kasashen NATO. Ma'aikatar harkokin wajen Pakistan ta ce kasashen za su yi tafiya da murya daya domin tunkarar duk wata barazana da ka iya shafar su. To amma masana siyasar kasa da kasa da diplomasiya na ganin cewa abin da kamar wuya kasancewar Saudiya ta kasa shawo kan ukubar da take fuskanta daga yan tawayen Houthi na Yemen waɗanda ke samun goyon bayan kasar Iran. Ko a baya-bayan nan sun yi ruwan makamai masu linzami da rokoki a guda daga cikin tashoshin makamashi na kasar Saudiya. Kazalika duk da waɗannan kalubale da Saudiya ke fuskanta, kasashen Pakistan da Turkiya sun gaza kai mata ɗauki daga mayakan Houthi waɗanda suka yi kaka gida a gabar tekun Aden da Babul Mandab har ma da Bahar Maliya. Daniya Safir ita ce shugabar gidauniyar da ke kula da ci gaban kasashen gabas ta tsakiya ta shaidawa DW cewa an tsara wannan yarjejeniya ce da zammar karfafa tsaron kasashen to amma da lauje cikin nadi.
2: If you look at the parties in this agreement, you have Saudi Arabia of course, which is
1: tace idan ka duba kasashen da suka shiga wannan yarjejeniya zaka ga Saudiya. Saudiya ba shakka tana tsakiyar wannan rikici, amma a gefe guda kana da kasashen Turkiya da Pakistan waɗanda dukkan su suna da alaka da Iran, sannan kuma suna da kyakkyawar alaka da kasar Amurka. Saboda haka ina ganin ta wata hanyar wannan yarjejeniya an kulla ta ne domin kan da garki ko kuma dakila barazana da hare-hare ga Saudiya. To amma ya tasiri da kuma karfin kasashen ta fuskar tsaro, kasar Pakistan ce kadai daga cikin kawancen kasashen da ke da makamin nukiliya. Turkiya na da karfin kera makaman yaki, sannan Saudiya na da karfin tattalin arziki na mai, amma kuma tana fama da karancin kayan aiki wajen tunkarar kalubalen tsaro da ke gabanta. Kamran Bukhari masani ne a cibiyar gudanar da mulki da bincike ta gabas ta tsakiya da ke birnin Washington DC na Amurka, ya shaidawa DW cewa akwai matakai uku da ya kamata a yi la'akari da su a wannan yarjejeniya.
3: Moving forward, there will be three stages: short-term, stabilized region.
1: Ya ce idan muka faɗaɗa nazari kan wannan al'amari, akwai matakai uku da ya kamata mu yi la'akari da su. Na farko shine mai da hankali wajen tabbatar da kwanciyar hankali a yankin ta hanyar diplomasiya. Abu na biyu shine yadda za a tafiyar da al'amuran Iran, musamman ganin cewa Iran za ta kasance cikin wani yanayi na rashin tabbas. Sai abu na uku mai bukatar dogon zango shine samar da wani sabon tsarin siyasa da tsaro a yankin wanda zai iya haifar da tasiri mai girma har ma a matakin duniya. Ina kuma aka jingina batun kasar Isra'ila? Biyu daga cikin kasashen da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar, wato Pakistan da Saudiya, ba su amince da Isra'ila a matsayin kasa ba, duk da cewa a baɗini akwai alaka tsakanin Riyadh da Tel Aviv. Turkiya kuwa da ta amince da Isra'ila a matsayin kasa, amma a halin yanzu dangantakar da ke tsakaninsu ta yi tsami sosai saboda yakin da Isra'ila ta kaddamar a Gaza, wanda Turkiya ta bayyana a matsayin kisan kiyashi.
0: A gaida Musa Tijjani Ahmad da wannan rahoto. To daga kullar yarjejeniyar da Turkiya ta yi da wasu kasashe, sai kuma wasu daukan matakai da ta yi a cikin gida. Majalisar Dokokin Kasar na Turkiya ta zartar da wata doka wadda ta kafa tsarin shari'a don wargaza jam'iyyar ma'aikata ta Kurdawa PKK. Wannan wani babban mataki ne da zai kawo ƙarshen rikici da aka shafe shekaru da dama ana yi, wanda ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane. Abdulrahman Hassan na ɗauke da ƙarin bayani kan wannan.
4: Dokar da 'yan majalisar na Turkiya suka amince da ita ta samar da kariya ta shari'a ga tsaffin 'yan bindiga da ba su aikata wasu laifuka ba, kuma ta sauƙaƙa dakatar da hukuncin ɗaurin kurkuku ga wasu mutanen da aka samu da laifin zama memba na PKK. An amince da dokar da ƙuri'u 468 a cikin ƴan majalisun dokoki 600 bayan samun goyon baya daga jam'iyyar AK mai mulki ta shugaba Recep Tayyip Erdogan da ƙawayenta na MHP masu kishin ƙasa da kuma jam'iyyar DEM mai goyon bayan Kurdawa. Gwamnatin Turkiyya ta bayyana shirin a matsayin wani bangare na burinta na samar da Turkiyya mai ƴanci tare da yaƙi da ta'addanci. Ga abinda Erdogan yake cewa bayan amincewa da dokar.
5: Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda
4: idan aka korda cikas ga ta'addanci, tattalin arzikin Turkiyya zai shiga wani sabon babi a kowane fanni. Mun yi imani da wannan mu dukkaninmu a cikin zukatanmu. Mun cimma wannan shiri ne cikin cikakken haɗin kai zuwa ga manufarsa tare da goyon bayan jam'iyyar siyasarmu. Waɗanda ke fifita bututuwa na ƙasa a kan muradin kansu.
5: Cumhur İttifakı olarak çeşitli zorluklara rağmen tam bir
4: wannan mataki dai ana ganin yana kan hanyar kai Turkiyya cikin shiri na zaman lafiya mai ɗorewa tun bayan da shugaban ƙungiyar PKK da aka ɗaure Abdullahi Öcalan ya kira ga ƙungiyar a watan Fabrairu na shekara ta 2025 da ta kwance da mara mayakanta. PKK ta sanar a watan Mayu na shekara ta 2025 cewa za ta kawo ƙarshen gwagwarmayarta tare da wasu gungun ƴan bindiga da suka ƙona makamansu a wani biki da aka yi arewacin Iraki. Abdullahi Gula memba ne a majalisar dokokin Turkiyya daga jam'iyyar AKP.
6: Biraz önce bahsettik soruşturma ve kovuşturma durumunda. Peki mahkumiyeti olan
4: ga membobin ƙungiyar da aka gurfana saboda laifukan da aikata kamar yin aiki a matsayin shugaban ƙungiya, memba taimakawa da ƙarfafa gwiwa ko farfaganda, muna ba da shawarar dakatar da shekaru 5 ga waɗanda ke ƙarƙashin hukuncin ɗaurin shekaru 10 har zuwa 20 ga waɗanda ke ƙarƙashin hukuncin shekaru 15 ko fiye da haka. Game da ɗaurin rai da rai, muna ba da shawarar dakatar da hukuncin ɗaurin shekaru 10. Manufar ita ce samar da tsari mai adalci na gaskiya kuma bisa doka don sake haɗa waɗannan mutane cikin al'umma bayan wargabar da ƙungiyarsu gaba ɗaya.
6: Ƙungiyar
4: PKK wacce Turkiyya da Amurka da Tarayyar Turai suka ayyana a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda ta fara tayar da ƙayyar bayani a shekarar ta 1984 wanda rikicin ya yi sanadin mutuwar mutane 40,000 a Turkiyya. Kana janyo koma baya a fannin tattalin arziki a kudu maso gabashin kasar, sannan ya haifar da rarrabuwar kawuna na siyasa da zamantakewa tsawon shekaru. Sai dai 'yan siyasa na Kurdawa sun yi gargaɗin cewar zaman lafiya mai ɗorewa zai buƙaci gyare-gyare na demokuraɗiyya da na shari'a. Masanin kimiyyar siyasa Berga Esan ya yi mummunar suka a kan dokar, yana mai cewa ba ta bayar da mafita ta demokuraɗiyya da kun buƙatun Kurdawa. Bugu da ƙari ya ce gwamnatin a yanzu ta ƙara matsa lamba ga babbar jam'iyyar adawa ta CHP a daidai lokacin da ta ƙulla aniya ta yin shiri da PKK. Yanzu haka dai ana tsare da jagoran na jam'iyyar ta CHP, tsohon magajin garin Istanbul kuma ɗan takara a zaben shugaban ƙasa, wato Ekrem Imamoglu. Shi da ɗaruruwan mambobin jam'iyyar suna tsare a gidan yari bisa zargin zamba da cin hanci da rashawa.
0: A gaida Abdulrahman Hassan da ya haɗa mana wannan rahoto, kuma da shi ne muka kawo ƙarshen rahotannin, wato jerin rahotannin da muka muku tanadi na wannan lokaci, sai kuma mu koma fagen shirye-shiryenmu, amma kafin nan mu ɗan numfasa da wannan.

0: To madalla a fagen shirye-shiryen namu za mu fara ne da shirin siyasa da fatan zai kayatar.
1: DW Duniya mai yayi.
2: Alamu na ƙara fitowa fili game da raunin da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ke fuskanta sanadiyar ficewa daga cikin ta da wasu kasashen Afirka ke yi. Bayan zarginta da zama irin amshin shatan wasu masu fada a ji. To amma duk da wannan dambaruwa har yanzu ƴan Afirka ne suka fi yawa a cikin ta. Sai ku biyo mu cikin shirin na wannan lokaci domin jin abin da ya kunsa. Tare da ni Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.

0: An kafa kotun ICC a birnin The Hague na ƙasar Netherlands a shekarar 2002 bayan amincewa da yarjejeniyar birnin Rome ta shekarar 1998 ƙarƙashin ikon Majalisar Ɗinkin Duniya da nufin hukunta laifukan da aka aikata akan bil'adama na gallazawa a lokutan yaƙi irin su kisan ƙare dangi da fyaɗe da cin zarafin jama'a da kuma mamayar ƙasashe. ICC ba ta da nufin maye gurbin kotunan ƙasashe face agaza musu wajen hukunta miyagun laifukan da suka fi ƙarfinsu. Ƙasashe 125 ne suka rattaba hannun amincewa da ICC inda kashi 60 cikin 100 na ƙasashen nahiyar Afirka suka zama membobinta bayan samun 33 daga cikinsu. To sai dai duk da wannan tagomashi da ICC ke tunkahon samu a Afirka, daga wannan nahiya ta fara fuskantar zaizayar zirarewar 'ya'yanta, inda ƙasashen jamhuriyar Nijar da Mali da kuma Burkina Faso suka shure takalma suka fice daga cikinta, kafin a ci Talata da Laraba kuma sai makwabciyarsu Chad ta bi sahu. Lamarin da ya sanya kotun jan hankali da cewa lallai fa a kaucewa kitsa mata zagon ƙasa da ke zama barazanar rage mata ƙarfin iko, wanda zai sanya mata tarnaƙi a ƙoƙarinta na wanzar da adalci a hukunce-hukuncenta. Kasancewar tsarin ICC ya dogara ne da tanade-tanaden harkokin diflomasiyya na ƙasa da ƙasa. A don haka na tuntuɓi mai sharhi kan harkokin tsaro da siyasa Ambassador Abubakar Chika, tsohon jakadan Najeriya a wasu ƙasashen duniya, wanda ya ce haƙiƙa kotun tana gudanar da aikinta yadda ya dace ba tare da nuna wariya ba.
1: Nan cikin ƙasar Turawa, ai shugaban ƙasar Yugoslavia Slobodin Milošević an taɓa hukunta shi kuma anka ɗaure shi. Munan yawan waɗanda anka ɗaure Afirka su ne sun kai yawa. Misali kamar in an ce ma shugaban ƙasa Al-Bashir, ana tuhuma dai kuma an haɗa shi amma bai ta ba. Cikin ana gayyata ta kuma yadda ya South Africa kuma ba su kama shi ba. Uhuru Kenyatta an zarge shi da kisan kyashi lokacin da an kai wani zaɓe a Kenya. Yadda ya da kai ne, ya wanke kai ne kuma an karɓi da shi. Laugar Babu da Charles Taylor, duk wanda a Afirka ya sani irin ta'asar da sun kai da kashin mutanen da sun kai, za a ga cewa kotun waɗannan ƙasashen nasu ga lokacin da suna shugabanci ba za a yi su yi musu shari'a mai adalci waɗanda ya dan za a samu ma 'yan ƙasar tasu haƙƙinsu. Sai da an haƙe su ICC kuma ICC nan ta saurari. Don haka na yarda da ana cewa mafi yawanci ƙasashenmu na Afirka mu ne wannan kotu da ICC ta yi hukuntawa. Amma mai ta kowa laifi game da tahiyar da shugabanci, game da yanzan zaman ta kewa tsakaninmu da suna. Za a kama munan Najeriya. Yanzu akwai 'yan ta'adda irin su Bello Turji, irin mutanen da suka sanadin kashewa da waɗanda suka kashewa. Allah ɗaya san iyakarsu. Ni a unhwanin kotutukanmu ka taɓa jin yanzu an ce an taɓa kai ƙarar Bello Turji ya zan kotu ta kira shi ko ba an gan shi ko ba a gan shi ba a ce a yi mahukunci ba a taɓa yi ba. Amma ina laifi yanzu iri ne ya zan a samu wasu lauyoyi waɗanda zan za su rubuta petition tun da ɗan Najeriya ne. Kuma ga dukkan alamu ana ganin kamar ya bawayi gwamnati ta Najeriya sai aka yi can ya tabbatar da cewa lallai akwai hukunci bisa ga wuya ne. Don haka zai zan misali ga duk sauran wannan ta'adda. Yanzu misali akwai wata shekara Kaduna wata 'yan ƙungiya an haɗa shi kusan mutum 750 an ka zo an ka yi musu kabari wuri guda har yanzu kabarin nasu yana nan. To in ba irin Afirka ba ina irin inda aka haɗa. Shi kai ne wannan chief prosecutor din Karim Khan. Mutane suna ganin cewa cikin dalilin da ya sa an kai mai kazafi an ka ce an same shi da laifin sexual assault shi yasa an kai ce dole sai ya sauka an sauka shi da kari ba saboda komi ba saboda ya taɓa wasu mutane waɗanda ya zan ba daidai na bai ba bisa da siyasar duniya. Ta wannan kuma na yadda sannan kuma ana zargi ko ko ana harsashen shi kai ne Donald Trump saboda zargi ne na kai shi kusan 'yan makaranta kusan 250 lokacin da sun ka fara kai mai irin farmaki. Duk waɗanda yana cikin manyan laifuka na duniya waɗanda ya zan suna tunanin kar ya zan a yi prosecution nasu.
0: To kowane irin iko ICC ke da shi na kama duk wanda take zargi da aikata laifi? Ga masanin doka a Najeriya Farfesa Mamman Lawan Yusuf Fari da ƙarin bayani.
2: Dokar da ta ba ma kotun nan ƙarfin iko ita ce dokar da ake kira Rome Statute. Rome Statute a turance kenan, wato doka ta Rome. An yi ta ne a 1998 amma ba ta fara aiki ba sai a watan July na 2002. Za ta iya sa a kama mutum, za ta iya tsare mutum a yi masa shari'a, za ta iya kuma yi masa hukunci in ta same shi da laifi. in kuma babu laifi ta sallame shi. To amma duka wannan tana buƙatar goyon bayan su ƙasashen da suka sa hannu akan wannan yarjejeniyar. Misali, idan mutum yana ƙasa kaza aka ce a kamo shi, to ita kotun ba ta da 'yan sanda da za ta iya sa a kamo wannan mutumin, sai dai ƙasar nan ta sa 'yan sandanta ta kama mutumin nan a kai shi gaban wannan kotu.

0: Yanzu dai ICC na cikin matsin lamba da kalubalen kokarin dabbaga maradanta na aiki ba tare da wariya ba. Ko ta yaya za ta cimma wannan manufa bayan fara guje mata daga Afirka? Ga ambasada Abubakar Cika da amsa.
1: Ita wannan abu yau shekara ta nawa. In an ka bata an ha kara mata karfi, in Allah ya so, abin za a ga cewa magana dai ce ta hankuri. Duk kasar da kafarkin kama gariya ba za ta so tana cikin kungiya ta irin wannan ICC ba. Ba wai ICC ba, daidai da ECOWAS court, wannan kotu wadda ya zan mu kanmu kasashen Afirka maso yamma mun ka kafa ta, wadda take da harkuta nan Abuja. Sau nawa tana aika ma mutanen da su suke ba su suna nuna musu cewa wannan gwamnati ma sun haka is illegal. Saboda ba a yi musu da suke so sun kace sun fita da wannan kotun. Daga baya dai ma gaba ɗaya suka ce kare sun fita daga kotun. Ai ba irin ƙasar Niger Burkina Faso da Mali za a kawo wacce sun fita. Ai da a ce yau Najeriya ko Benin ko Ghana waɗanda ya za a bisa ga turbi na siyasa na demokratiya. Irin waɗannan ƙasashe za ka ce sun hita daga ISIS sannan ma har za a ce wai mu mun fara hita da gareta. Yanzu ga tsari nan wacce doka ta ba shi dama misali ne tsere tsohon shugaban ƙasa wanda ya zan 'yan ƙasa sun ka zaɓe shi yau shekara ce uku yana tsare ba a yi shari'a ba a ce mai to yau in ya mutu in ba irin ICC ba ina za a iya kai shi amma kashi a kai ƙara ce babu wata gwamnati yau Nijar wadda ta iya hukunta shi.
0: To yanzu babu wata shawara da zaka iya bawa ICC din dan ganin ta ƙara tabbatar da tsayuwarta akan ci gaba da yin wannan shari'a da ya dace?
1: Yanzu an taɓa tunanin a kawo abba na kan yahu sammaci, sannan an taɓa tunanin a ba shugaban ƙasar Rasha sammaci, sannan an taɓa tunani ko kuwa yanzu ana harsashe a ba shi kai ne Trump ɗin sammaci. Kadu waɗanda abuwa gyara ne waɗanda aka gudun a taɓa ga su nan ana son a taɓa su. Babu abin da a gyara kamar wanda ya wannan abin. Don haka ni a ce min wai ICC ba ta aikinta ni ban yadda ba. Mu kanmu ƙasashen Afirka mu ne a ainihin masu laifi waɗanda ya zama dukkan laifukanmu kotutukanmu. Mafi yawancin kotutukan Afirka ba su aiki. Mafi yawanci inda aka ta'asa ana kashin juna da political opponent babu kamar Afirka. Yanzu misali ga rashin tsaro na Najeriya. Sai ka ga don an kashe mutum 100 Najeriya ko ji ba ka yi. Ida kasan ana kashin kiyashi haka aka kashin mutane Najeriya da kasashen makafada irin su Congo.
0: Duk da wannan aiki na ICC a duniya sai dai wasu manyan masu fada a ji ba su aminta da kafuwarta ba. Waɗanda suka hada da kasashen China da India da Rasha da Amurka har ma da Isra'ila. A baya dai ICC ta ba da sammacin kamo shugaban Rasha Vladimir Putin sakamakon yakin mamaya da ya kaddamar akan Ukraine a shekarar 2022. Sai Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu tare da ministan tsaronsa Yoav Gallant da ma wasu jagororin kungiyar Hamas ta Falastinu sakamakon zarginsu da hannu wajen aiwatar da kisan kiyashi a Gaza. To da haka za mu ja labaran shirin na wannan lokaci a madadin kowa da kowa sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim nake cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
2: To madalla yanzu kuma za ku saurari shirin lafiya jari ai saurari lafiya.
3: DW lafiya jari.
4: A Najeriya masana a fannin ƙwayoyin halittar ɗan adam da ƙwararrun likitoci sun bayyana cewa binciken kimiyya ya tabbatar da cewa yara da dama ne ke gadon wasu cutuka da suke ɗauka daga iyayensu da kakanni ta hanyar ƙwayoyin halitta a sakamakon da rashin bincike kamin aure, lamarin da ke shafar lafiyarsu tun daga haihuwa ko kuma ya fara bayyana yayin da suka fara girma. Abin kuma da ke zama wata babbar barazana ga makomar lafiyar waɗannan ƙananan yara da ake haifa a cikin wannan yanayi. Shirin lafiya jari na wannan lokacin wanda ni Ibrahim Yakubu daga nan Kaduna zai jagoranci gabatarwa zai duba tasirin waɗannan cututtukan gado da kuma irin matakan da suka cancanta ma'aurata su ɗauka domin kaucewa haihuwar 'ya'yan da ke tasowa da cututtukan gado daga iyayensu.

0: To madalla cututtukan gado daban-daban ne da ya kananan yara a Najeriya da sauran kasashen nahiyar Afirka ke fama da su kamar yadda rahotanni suka nunar a sanadiyar kaurecewa yin dukkanin gwaje-gwaje da sauran binciken da suka cancanta a gudanar a tsakanin ma'aurata kamin aure lamarin da ke janyo hayayyafar kananan yara masu fama da cututtuka iri-iri da suke yi gado daga kakanninsu kamar dai yadda Dr. Usman Sadiq Yalwa shugaban asibitin musulmi dake a garin Tudun Wada Kaduna Najeriya ke cewa
1: sickle cell disease yana ɗaya daga cikin na farko wanda akan iya yaro kan iya daukar sa daga jikin iyaye muna fa akan iya haifan yaro da shi ya gade shi tsakanin mamansa ko babansa ko kakan ma eh ko kakan ya ɗaya daga cikin da ke daukar su a jikin jinin iyaye kenan wanda in ba test ba in misali namiji zai aure to ya kamata ya san me genotype din matar shi dan akan samu daga genotype ne kaman ciwon sanyi kaman arthritis shi da yau halan sa gwajin sa na da wahala kafin a gane shi amma dai akan so a yi rheumatoid factor ko abin nan other test dai kamata a gane cewa akwai ko kuma a bincika a history na family sannan kuma akwai wani ciwon ido da ake gadon sa kaman night blindness bayan wannan kuma akwai ciwon siga shi ma ana gadon sa aka samu ko dangin da aka kusan kowa da ciwon siga amma yakan bayyana a wani gaba na wani shekaru then hawan jini ma haka hawan jini ma ana gadon sa shi ma ana samun sa a dangi akwai dangin da ma aka samu sun gada ana samu a cikin kaman cells din su akwai wanda yake kawo hawan jini misali
0: shin ko menene alamomin waɗannan ƙwayoyin halittar Dr. Usman Sadiq Yalwa ya ƙara bayar da haske
1: to na farko da alamomin shine kamar shi na a ciwon sickle cell disease za a haifi yaro kaga hannun shi na kumburi kuma yaro zai kai zazzabi kuma yaro za ga bai da kuzari karshe ma za ga yaro na yawan kwanciya ana kai shi asibiti na yawan zazzabi har sai ga mabi ana ƙara mishi jini kamar shi kuma na arthritis din shi kuma yadda ake ganewa shine za a haifi yaro shi kuma da kumburin kamar kumburin fuska kumburin hannu da kafa duka bambancin sa da shi na arthritis bambancin sa da shi na sickle kenan yau to shi kuma wancan na blindness shi kuma gaskiya sai an je asibiti an gwada akan gane ganin kallon yaro sannan akwai wani ciwo kuma da ake gadon sa shi ma kaman na kwakwalwa akwai iyaye masu da zaka sanata kaman tabin hankali gaskiya ana gadon tabin hankali
0: to a cewar masana dai waɗannan cutuka na faruwa ne idan aka samu sauyi ko matsala a cikin ƙwayan halittar da yaro ya gada daga mahaifinsa ko kuma mahaifiyarsa wasu daga cikin cututtukan kan kasance masu tsanani yayin da wasu kuma akan iya sarrafa su idan an gano su da wuri-wuri masana sun ce abin da ya kamata al'umma sani shine akwai cututtukan gado masu yawa a duniya a ciki har da nau'yoyin jini wato hemophilia disease da wasu nau'ikan makanta da kurma na gado inda suka ce waɗannan cututtukan na iya shafar girma da bunƙasar yaro da karatunsa da kuma rayuwarsa gabaki ɗaya kamar da yadda wani ƙwararre daga cibiyar masu fama da ciwon yayyoyin jini a Najeriya Comrade Adam Idris wanda shi ma ke ɗauke da ƙwayar cutar ke cewa
2: ɗa namiji yakan gada ga uwarsa sannan kuma ita uwa tana gada ne ita ma daga mahaifinta don lalura ne wanda ya bi dangi amma uwa ita gada take idan aka sami ta haifi ɗa to shi kuma ɗan sai gada daga gare ta akwai alamomi da dama wanda ake gane ita wannan lalura idan aka haifi yaro daga lokacin da yake jariri idan aka zo irin a al'adance akan ce za a yi ma yaro kaciya in aka yi kaciyan nan to daga kaciyan nan jini zai ta zuba to anan ne idan jini ya ta zuba wasu a al'adance sai ka ji an ce an sa mawan zami hannu ne ba haka bane in aka je asibiti akwai wani test da ake yi shine PTT test to daga nan ne ake gano hemophilia ne in ba a samu anan ba sai kuma idan ya fara famfara ya fara dan girma kenan idan ya je yana rarrafe ya je ya fadi ya buge baki to sai jini ya ta zuba in ba a samu anan ba to idan ya fara tasa ya fara miƙewa ya kai kimanin shekara 7 ko 10 to sai ya fara samun matsala akwai gwiwa ko hannu a ga alamun guri ya kumbura
0: babu shakka dai kamar yadda masana fannin kiwon lafiya suka nunar akwai hatsarin gaske da ke tattare da waɗannan cutukan gado ga lafiyar yaran da ake haifa da su a cewar Dr. Usman Sadiq Yalwa
1: akwai gaskiya musamman shi na sickle cell din hadarinsa na farko dai shine yaro zai ta wahala zai ta kullun ana cikin jinya ana shan magani kuma an hada karin jini a ƙarshe sakin development ɗin kaga kafan yaro yayi ya kumbura ko ya fashe ma wani masai ga lankwashi ya karkace haka da sauransu yaro ba iya tafiya so binciken nuna ma cewa mafi yawanci masu kula gaskiya ba cika wuce shekara 40 da dan wani abu ba sukan mutu ne mafi yawancin su da ya ka samu da ya haura shekara 47 in akwai su ma ba su da yawa to kaga kuma akan so a samu ɗa ne dan ya girma a cikin wuriyarsa shi kuma bangaren shi hawan jini illa sa da yawa suna nan da yawa na kunce na farko yakan taba ido yakan taba koda yakan taba hanta yakan taba zuciya siga ita ma haka nan siga yakan saka mutun ya kiba wanda za ka saka na kan kiban sanan sannan takan saka mutum kullina cikin kasala da gajiya da rashin karfin jiki da yawan fitsari da yawan shan ruwa karshe ita din ma idan yayi nisa zaka samu takan taba ido takan taba koda dan da karshe zaka takan samarwa mutum kaman in yaji ciwo kaga ciwon baya warkewa karshe sai ga an yanke yatsa ko an yanke hannu ko an yanke kafa
0: ta kowane bangare da ya kwararru a fannin binciken lafiyar halittar dan adam sun jaddada cewa gano cututtukan gado da wuri-wuri na taimakawa ainin wajen fara kulawa da magani cikin lokaci wanda kuma hakan ke rage hadarin matsalolin da cutar ke haifarwa inda kuma Dr. Yusuf Nadabo ke bayar da shawarwari kamar haka
3: akwai samun hadarin burkicewar garkuwar jiki na autoimmune diseases nan sannan sai a zuwa genetic counseling nan yana da muhimmanci kwarai da gaske misali in haka zaka ce wannan yana da gadon asthma musamman kasan irin asthma yanda take akwai tana kama yara tana kama manya akwai gadon ta wannan to sai a duba a gani in aka samu yara sai a ga yaro yana tashi yana tari yana numfashi da kire yana tinina ya hankali sai a ce to wannan fa sai an tashi tsaya kan shi wataƙila akwai ya gaji ciwon asthma tunda shi ma ana iya samun gadon sa ku tsorata mutane genetic counseling ba inda aka genetic counseling aka fahimci yanda ciwon yake su kaga wannan ba zai hana ma'aurata ba so sai ana iya aure akan su kaidoji ana bincike a ga tun yaro yana cikin ciki ma za ga ana bincike a ga yake genetic counseling din kuma yana da kyau kuma yana taimakawa kwarai da gaske wajen rage wahalhalu
0: Masana sun yi kira ga iyaye da ma'aurata da su rika bayar da muhimmanci ga gwaje-gwajen lafiya kamin aure da kuma neman shawarwarin kwararru domin gano ko akwai tarihin cututtukan gado a cikin iyalan a cewar Dr. Usman Sadiq Yalwa
1: Gaskiya tun da Allah ka mu lokaci wanda yake akwai hanyoyin gwaje-gwaje idan za a yi aure yana da kyau din uwa da muka lissafo su a tabbatar da su saboda mutum idan zai aure ya san cewa ga wanda ya aura kuma ga wanda zai rayuwa da ita ko kuma ga wanda za ta rayuwa da shi in akwai daukan matakai din abin baya bayyana da wuri misali ko kuma mai sikalama yakan yafo halar da wanda ba a san da shi ba ko kuma wanda ba sa daukan mataki
0: a nasu bangaren da jami'an kiwon lafiya a Najeriya sun nuna da cewa dukkanin waɗannan shawarwarin da masana ƙwayoyin halitta suka bayar idan an yi amfani da su ta hanyoyin da suka cancanta za su taimaka wajen kare lafiyar al'ummomi da rage yawaitar wasu cututtukan gado

masu sauraro duka-duka a nan shirin namu na wannan lokacin ya zo ƙarshe. A madadini Ibrahim Yakubu daga nan Kaduna da sauran abokan aiki na dake a can birnin Bonn na kasar Jamus ke muku fatan alheri. A huta lafiya.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa tare a zango na uku kuma na ƙarshe a yada shirye-shiryen da muke kawo muku daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Rayjana Munir Yahaya. A jerin abubuwan da muka yi muku tanadi, za a ji martanin da ya biyo bayan yankewa tsohon shugaban ƙasar Syria Bashar al-Assad hukuncin kisa a bayan idansa. A Najeriya kuma shugabannin addinin Musulunci da Kirista sun gudanar da taron koli kan wanzar da zaman lafiya. Wannan labarin nema jigon shirinmu na yau. Idan muka je Jamhuriyar Nijar kuwa, gwamnatin ta yi garan bawul ga dokar tsarin masarautun gargajiya da za a ji ƙarin bayani a kai. Amma yanzu za mu fara ne da labaran duniya tare da Salihu Adamu Usman.
0: DW labarun duniya.
2: Russia ta saki wani tsohon sojin Amurka bayan tattaunawar Trump da Putin. Jami'an tsaron Faransa sun bankado gungun masu safarar kwayoyi zuwa gidan yari. Taliban ta haramtawa 'yan mata sama da miliyan 2 zuwa makaranta. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce tattaunawar da ya yi da takwaransa na Russia Vladimir Putin ce ta sa aka saki tsohon sojan ruwa na Amurka Robert Gilman daga gidan yari a Russia. Trump ya bayyana hakan ne a yau Talata a shafinsa na Truth Social. Ya kara da cewa Russia ta amince da sakin Gilman bisa dalilan jinkai. Har ila yau ya kuma ce Russia bata nemi a yi wata musanya ba da wani dan kasarta kafin a sake shi. Shugaban Amurka Donald Trump dai na dasawa da Vladimir Putin na Russia kuma wasu na musu kallon abokan juna. An kiyasta cewa kimanin 'yan matan Afghanistan miliyan 2,400 ne har yanzu aka hana damar zuwa makarantun sakandare shekara biyar bayan Taliban ta karbi iko da kasar, a cewar wata hukumar Majalisar Dinkin Duniya. Hukumar kula da ilimi da al'adu ta Majalisar Dinkin Duniya UNESCO da ke birnin Paris ce ta faɗi hakan, inda take cewa ci gaba da hana waɗannan matan da ma 'yan mata ilimi take haƙƙinsu ne. Jami'a a hukumar Hoda Jiberian ce ta bayyana hakan a wani taron manema labarai ta internet. Ta ce Afghanistan ce ƙasa ɗaya tilo a duniya da aka haramta wa 'yan mata da mata karatun sakandare da manyan makarantu a hukumance. Jiberian ta ce shekaru biyar ba za a iya ɗaukarsu a matsayin ɗan gajeren tsaiko a karatun yaro ba, domin kusan dukkanin lokacin karatun sakandare ne. Jami'an tsaron Faransa sun cika hannu da mutane biyar yayin wani samame da aka gudanar domin tarwatsa wata kungiyar da ake zargi da safarar miyagun kwayoyi zuwa gidan yari a tsakiyar gabashin kasar. Gungun mutanen na amfani da jirage marasa matuƙa ne, a cewar jami'an tsaro. Jami'an sun ƙara da cewa an yi safarar miyagun kwayoyi fiye da sau 1,800 cikin ƙasa da watanni biyu. A shekarar 2025 an samu irin jiragen kusan 5,000 da suka ratsa ko kuma suka yi kokarin ratsawa ta sararin samaniyar gidajen yarin Faransa, idan aka kwatanta da fiye da 800 a shekarar 2024, kamar yadda hukumar kula da gidajen yarin Faransa ta bayyana a watan Janairu. Daga cikin mutane biyar da ake zargi da hannu a lamarin akwai mai shekaru ƙasa da 18 da za a gurfanar da shi a gaban kotu a watan Satumba. A hali yanzu an kai shi wata cibiyar kula da yara masu aikata laifuka. To, labaran na zuwa muku ne daga DW Hausa. Wata kotun Siriya ta yanke wa tsohon shugaban kasar Bashar al-Assad da ƙaninsa hukuncin kisa bisa zargin aikata laifukan yaƙi da kuma cin zarafin bil'adama. An yanke musu hukuncin ne a bayan idansu, inda kotun ta ce an same su da laifuka a lokacin yaƙin da aka kwashe shekaru 14 ana yi a kasar ta Siriya, wadda ya sanadin mutuwar kusan mutane 500,000. Hukuncin da kotun manyan laifuka ta hudu da ke Damascus ta yanke shine na farko da aka taɓa yankewa Assad ko kuma wasu na kusa da shi tun bayan kawo ƙarshen mulkin iyalansa na tsawon shekaru 50, wato kusan shekara 2 kenan da suka gabata. Yayin zaman kotun da aka watsa kai tsaye a gidan talabijin na gwamnati, alƙalin da ya yanke hukuncin ya ce Bashar al-Assad ya yi amfani da hukumomin gwamnati wajen aikata laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama. Wani artabu tsakanin yan bindiga da jami'an tsaron Najeriya yayi sanadin mutuwar yan sandan kasar goma a wani yanki dake arewacin kasar wadda rikice-rikice suka dabaibaye a cewar hukumomi a yau talata. Rikici wadda ya faru a ranar Litinin a karamar hukumar Sakaba ta jihar Kebbi ya kuma yi sanadin mutuwar fararen hula biyu da yan bindigan 17 kamar yadda kakaki rundunar yan sandan jihar Bashir Usman ya bayyana a cikin wata sanarwa. Usman ya ce maharan sun je wajen ne a kan babur dauke da manyan makamai a lokacin da jami'an tsaro suka nemi tsaye da su an gansu ne a kusa da iyakar jihar da Zamfara inda kungiyoyin yan bindiga dake yawan kai hare-hare kan garuruwa da kauyukan Najeriya suka fi yawa kakakin ya kara da cewa wannan abin takeici ne yadda aka rasa hazikan yan sanda goma a yayin artabun yayin da wasu biyu suka samu raunuka kuma suke karbar magani to ma sauraro bari in maida ku ga Harajana saboda ƙarshen labaran duniyar kenan
1: A gaida Salihu Adamu Usman da labaran duniya yanzu kuma sai rahotanni
0: DW harkokin yau
1: To a harkokin namu na yanzu za a ji fargabar da kungiyoyi ke yi kan halin da fursunonin siyasa ke ciki a Kamaru muna tafe da shirin ciniki da masana'antu da kuma siyasa sai kuma ra'ayoyinku amma yanzu za mu fara ne da jigon shirin daga Najeriya Shugabannin addinin Musulmai da na Kristoci a Najeriya sun amince da zama tare cikin kwanciyar hankali a taron haɗin gwiwa da suka yi da haɗin gwiwar sakatare janar na Majalisar Koli ta addinin Islama wanda ya kawo ziyara a Najeriya. Sun ci ma yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya tsakanin mabiya addinai a ƙasar a daidai lokacin da aka fuskanci zarge-zarge a tsakanin juna wanda ke da hatsari musamman ma a yanzu da ƙasar ke fuskantar zabe wakilinmu dake Abuja Wais Abubakar Idris ya aika mana da wannan rahoto Tuwa ga farce mu zamu dauko rahoton ne daga wato Najeriya inda shugabannin addinin Musulmi da na Kristoci a Najeriya suka amince da zama tare cikin kwanciyar hankali a taron haɗin gwiwa wanda suka yi na haɗin gwiwar da sakatare janar na Majalisar Koli ta addinin Islama wanda ya kawo ziyara a Najeriya. Sun ci ma yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya tsakanin mabiya addini a ƙasar a daidai lokacin da aka fuskanci zarge-zarge a tsakanin juna wanda ke da hatsari musamman ma a yanzu da ƙasar ke fuskantar zabe wakilinmu daga Abuja Waisu Abubakar Idris ya aika mana da wannan rahoto
3: Batun wanzar da zaman lafiya kaunar juna da girmamawa a tsakanin mabiya addinai ne ya rinka amo a wannan taron da aka gudanar a Abuja inda mabiya addinai suka yi jawabai masu so sarai akan bukatar wanzar da zaman lafiya wanda shine makamashin samun tsaro a kasar da ta dade tana fuskantar rigingimu da ake alkanta su da addini sakatare janar na majalisar koli ta addinin islama Sheikh Muhammad Abdul Karim Al-Isa wanda ya wata kakka daga kasar Saudi Arabia ya yi jawabin sa ne da hamshen larabci akan wannan batun
4: walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida
3: Sheikh Abdullahi Balalau shine shugaban kungiyar jama'atu izalatu bida wali kamata sunna ta Najeriya wacce ta shirya taron ya shaida mu muhimmancin abin da suke son cimmawa
5: irin wannan bambance da muke da shi ba zai hana mu zauna tare lafiya ba domin al'umma Allah ya yi su daban-daban ya halice su suna da ainihin wato nau'i daban-daban na halitta to kada wannan bambance da ke tsakanin ku ya sa kuma ku yi ta gaba da kiyayya Wannan ba yana nuna za mu iya mai da addinan mu ya zamanto addini guda ba. Manufar mu shine a samu zaman lafiya mai daurewa.
3: Duk da cewa taro ne na musulunci amma an samu wakilci daga kungiyar Kristoci ta Najeriya da wasu Kristoci daban-daban. A baya dai an ta zarge-zarge na kakkashe Kristoci wanda ƙasa Amurka ta dawo al'amarin ta yafa a kanta. Reverend Stephen Panye Baba shine mataimakin shugaban kungiyar Kristoci ta Najeriya.
6: Wannan shiri da aka yi ta ya zo ne a daidai lokacinta domin ba wai an ce musulmi suna kashe krista ba amma akwai waɗansu da sun samu wani irin mugun kwayaswa na addini wanda suna idar da shi da yana kawo irin tashi hankalin da muna so a karya irin mugun kwayaswa da ake yi na addini da yana kawo irin waɗanda za su gan waɗanda ba sa cikin addininsu kamar su magabtansu ne.
3: Taron da ya yi armashi saboda yawan jami'an gwamnatin Najeriya da sauran mabiya addinai da suka halarta. Domin kowane ɓangare ya yi amannar buƙatar zama tare da juna. Domin kuwa Allah ne haɗa al'ummar wuri guda. Raba ta ba ma al'amari da ya kamata a yi mafarkinsa ba. Malam Muhammad Idris shi ne ministan kula da yaɗa labarai da wayar da kan jama'a na Najeriya. Ko mecece fahimtarsa ganin mabiya addinan guda biyu sun halarci taron tare da amincewa na su zauna tare.
7: Wannan na nuna haɗin kai ne, kaga ai wannan musulmi wato NGOs kungiyar musulunci ta haɗa wannan taro, amma kaga ai akwai kungiyoyi na addinin Krista misali da suka zo, akwai shugabansu da ya zo, kowa yana nan wurin, kuma saƙon dai guda ɗaya ne, ya kamata haɗa kai a samu zaman lafiya domin ci gaban ƙasa da al'ummar Najeriya da kuma duniya baki ɗaya.
3: Ƙwararru sun bayyana mahimmancin gudanar da taron a daidai lokacin da Najeriya ke shirye-shiryen gudanar da zaɓe. Yanayin da ke buƙatar fahimtar juna da zama tare a tsakanin mabiya addinai a ƙasar ta yadda za su kunyata masu yi wa Najeriya mugun fata. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: To a baya-bayan nan dai akan samu shigar addini a cikin siyasa a ƙasar ta Najeriya, abin da yake janyo rabuwar kawuna, shin yaya za a raba siyasa da addini a Najeriya? Daga nan birnin Bon ta wayar tarho na tuntuɓi masanin siyasa kuma malami a jami'ar Abuja da ke tarayyar Najeriya, Dr. Faruk Bibi Faruk, domin jin yadda yake kallon batun addinin da siyasar.
8: Idan siyasa ta fara komawa bambance-bambancen addini kuma ya zo ya fi tasiri a cikin yadda ake tafiyar da siyasa musamman ta demokradiyya, to abinda za ka kula da shi shine wato tsare-tsaren da ake tafiya da su na cigaban jama'a sun ja baya kenan, babu wani alkawari zaunanne da za a yi wa mutane na tabbatar musu da canjin da demokradiyya za ta iya kawo musu na cigaba. Wannan shine abin da yake faruwa a tsarin siyasar Najeriya a yau.
1: A ƙasa mai addini da ƙabilu daban-daban kamar Najeriya, haka yaya kake ganin malaman addini za su shiga harkokin siyasa ba tare da ƙarar rabuwar kawunan mabiyansu ba, ko kuma mayar da zaɓe wata fafatawa ta addini?
8: In aka ce zaɓe ya zama fafatawa ta addini, faɗa kenan za a yi, kamar yadda muka gani an yi a Lebanon da sauransu. A Najeriya ba haka bane yake faruwa. Najeriya demokradiyya ce take lalacewa, take dawowa yanda wato mayaudara sun zo sun fi ƙarfin tsarin, masu kuma ilimi da hankali suna raguwa a cikin ƙasar, suna raguwa kuma a cikin tsarin demokradiyya. Shi yasa addini da wannan yake samun tasiri a kai.
1: Bai dace malamin addini ya fito fili ya goyi bayan wani ɗan takara ba kenan, ko kuma wato hakan kana ga yana iya sa mabiyansa su ɗauki zaɓinsa na siyasa a matsayin wani umarni na addini?
8: A tsarin demokradiyya yana da dama a kan shi in malamin gaske ne, duk malamin da aka sani, wato don ba a bambantawa, akwai malamai, akwai masu ilimi. Ilimi yana da ƙarfi, yana juya zukatan kowa, kowane irin ilimi ne.
1: To ya kake ganin malamai na addinin Krista ma da musulmai ya kamata su bayyana ra'ayinsu ba tare da ganin cewa ana ganin ko kwaɗayi ba ne, ko kuma kawai dai suna fitowa ne su bayyana haƙiƙanin abin da zai kawo ma al'umma ci gaba?
8: To zan iya ce miki kama 'yan gurguzu, 'yan makisanci, 'yan Marxist kenan. Tun a da su sun ce duk wanda ya shigo da addini harkar ko menene dama don ya sa wa talakawa, wato barasa ne a wurin talakawa kawai, so yake isa talakawa a cikin maye saboda ya musu wato mamayesu ya cuce su. Kuma ba a siyasa ba kawai, in yanzu ciniki ya haɗa ka da mutum ya fara ɗauko addini yana ɗora da kyar, in ba zai mame ka ba ne. Idan harkar aure ta zo, za ki ga da addini ake ƙoƙari a cuci mutane. Ana yawan amfani da addini ba yanda ya kamata. To yanzu abin da muka samu kanmu a ciki kenan a harkar siyasa, yanzu malamai su fi kowa manyan motoci, fastoci sun fi kowa katin-katin gidaje da manyan motoci.
1: su ma da malaman addinin nan ƴan ƙasa ne kamar kowa. Ya kake ganin za su shiga harkar siyasa da ya dace da tsarin demokradiya?
8: To, ita demokradiya a gaskiya tana da nata tarihin daban. Kuma demokradiya akwai inda take karo da addinai, ba ma addinin musulunci ba, kawai har na Kirista, akwai kuma inda take maslaha da wannan addini. Idan mutum yana sanya demokradiya, yana shi kuma malami ne na addini, ka yadda za ka yi aji addinin ka kauci demokradiyar tsarin mulkinta, ya fi komai a gabanka akan addininka, sai ka wannan kanka hukunci.
1: Dr. Faruk Bibi Faruk, masanin siyasa kuma malami ne a Jami'ar Abuja da ke Tarayyar Najeriya, kuma ƙarshen jigon rahotannin namu kenan. To, idan muka nufi Jamhuriyar Nijar kuwa, gwamnatin mulkin sojan ƙasar ne ta yi wa dokar tsara matakin darajar masarautun gargajiya na ƙasar garin Bawul, inda aka shigo da wasu sabbin sharuɗa na yadda za a ɗora kowace masarauta a matakin darajar ta dace da ita. Tuni kuma gwamnatin ta kafa kwamitoci waɗanda za su gudanar da aikin tantance sabbin sharuɗa da dokar da ta tanada a masarautun ƙasar baki ɗaya. Ma'aikatar cikin gida da ke kula da masarautun gargajiya ƙasar ne ta yi wannan garin Bawul a wani yunkuri na neman ɗaukaka martaban masarautun gargajiya ƙasar ta Niger. Wakilin mu a Yamai, Gazali Abdu Tasawa, na ɗauke da ci gaban labarin a wannan rahoto da ya aiko mana.
9: Dokar da ke tantance girman darajar masarautun gargajiya ta ƙasar ta Niger ta kasafa masarautun ƙasar zuwa gida bakwai ne, tun daga daraja ta 1 zuwa daraja ta 6. Da kuma rukunin wasu manyan masarautu masu daraja ta musamman. Garin Bawul ɗin da aka yi wa dokar darajar masarautun ta tanadi tantance waɗansu sharuɗa da suka haɗa da yawan al'ummar masarautar, da faɗin ƙasa, da girman tarihi, da rai al'adu a masarautar, da rawar da masarautar ke takawa a tsarin aikin bariki, da ƙarfinta a tsarin siyasa da zamantakewa, yawan ma'aikatan gwamnati da ƙarfin tattalin arzikinta, da kuma yawan rukunin ƙabilun da ta ƙunsa. Kuma Lamido Usaini Ali, sarkin masarautar Amburam ta jihar Difa da ne kicibis da shi a birnin Yamai gurin wani taro, ya bayyana gamsuwarsa da wannan shiri.
10: Abu ne wanda ake yi a dama, kuma yau gashi kuma sun zo sun karfafa. Kenan za su zo su diba su gani a tsara a gani da za a yi kowane sarki dai da darajar da kamace shi. Don mun akwai sarakunan da sun dade darajar su ba ƙara ba. Suna nan zamani, amma yanzu an zo an ce to ya kamata yanzu wannan abu a diba shi.
9: A ƙarƙashin dokar da ta rarrabe darajar masarautun ƙasar da yi, sharaɗin kasancewa masarauta mai daraja ta musamman shi ne masarauta ta ƙunshi mutum sama da 150,000, faɗin ƙasarta ya zarce murabba'in kilomita 5,000, ta ƙunshi ƙauyuka sama da 200 a ƙarƙashinta, ta zamo ta yi suna a tarihi a ciki da wajen ƙasar. A can ƙasa masarauta mai daraja ta ƙarshe ita kuwa ta ƙunshi ƙasa da mutum 300,000. Faɗin ƙasarta na ƙasa da murabba'in kilomita 20, ƙauyuka ƙasa da 15 ke a ƙarƙashin ikonta. Tuni dai gwamnati ta kafa wasu kwamitoci waɗanda ta ɗora ma nauyin yin aikin tantance sharuɗan da ta baiwa kowace masarauta darajar da ta dace da ita. Sai dai Malam Idda Abdurrahman, wani ɗan fafutuka a Nijar, ya bayyana fatan kwamitocin za su yi taka tsantsan da kuma yin adalci a cikin aikin nasu.
11: Zanken sarakuna a Nijar zanken ne wadanda ba a so a samu wani kekuce-kekucisa. Kun ji shekaran jiya da shugaban ƙasa ya ta yi maradi, Kacinawa da Gobirawa ya tunata musu da abun da ya gama su, da yake bai ya so ya ji wani abu ya shiga tsakaninsu. Kenan kira da muke so mu yi zuwa ga an kwamiti da aka nada, duba su yi adalci. Ba mu so mu ji cikin aikin nan da aka ba su su kawo abun da zai kawo rigima tsakanin masarauta kuma tsakanin kuma al'ummomi.
9: Amma mai martaba sarkin Amburam Lamido Hussein Ali ya ce akwai buƙatar gwamnati ta ƙara tallafawa masarautun ƙasar a cikin aikinsu.
10: Muna so gwamnati ya kama ma sarakunan gargajiya, don sarakai suna aiki fi sabilillahi amma ba su da kayan aiki. Rashin kayan aiki shi ne babban matsala a wurin harkar sarautar gargajiya a Nijar. Yanzu an ɗauki kaman Najeriya, ai ba ɗaya bane mu da su. Su gwamnati yana kama musu yanda ya kamata, ba abin da ba a ba su, babu abin da ba a musu ba. Kenan ya kamata a ƙarfafa sarakunan nan abubuwan da ya kamata duka. Motoci da kuɗaɗe da kuma zuwa ma talakawa aiki. Amma dai alhamdulillahi yanzu an fara kama mana, muna roƙon gwamnati kuma har ila yau ma a ƙara kama ma sarakunan gargajiya don a bunƙasa sarakunan gargajiya.
9: Yanzu dai 'yan ƙasa sun zura ido su ga sakamakon aikin da komitocin da aka dora ma wannan aiki za su yi da ma kuma tasirin da wannan garan bawul da aka yi za yayi wajen daukaka martabar masarautun gargajiya a kasar ta Niger. Gazali Abdi Tasawa, DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Niger.
1: Idan muka tsallaka can wato Kamaru kuwa kungiyoyin kare haƙƙin dan adam a Kamaru sun nuna damuwa dangane da ci gaba da tsare dan fafutukar siyasa Andre Blaise Asama tare da sauran mutane a gidan yari bayan zanga zangar da aka gudanar a bayan zaben kasar na 2025. Kungiyoyin dai sun koka da karuwar tabarbarewar lafiyar sa da kuma tsawon lokacin da ya kwashe a tsare ba tare da an kammala shari'ar sa ba. Kungiyoyin fararen hula ciki har da On Monday Avena da Stand Up for Cameroon da kuma wasu 'yan siyasa na kira da a gaggauta sakin mutanen da aka tsare bisa dalilai na siyasa. Wakilinmu daga Kamaru Zakari Sadu na dauke da karin bayani a wannan rahoto.
12: Har yanzu ana ci gaba da tsare wasu daga cikin mutanen da aka kama sakamakon rikicin siyasa da ya biyo bayan zaben shugaban kasar Kamaru na shekarar 2025 ciki har da dan fafutukar Andre Blaise Asama wanda yake fama da rashin lafiya yana fama da cutar suka. Rahotanni sun nuna cewa an kama mutane da dama a lokacin zanga-zangar da ta biyo bayan zaben. Lamarin da kungiyoyin kare haƙƙin dan adam suka bayyana a matsayin wani gagarumin matakin kama mutane bayan rikicin zabe. Yanzu haka wasu iyayen matasan da aka tsire ƴaƴansu na cikin damuwa suna kira ga gwamnatin Kamaru da ta saki yaransu da aka kama bisa dalilai na siyasa.
13: Mona faila bayile malad.
12: Dana yana can. Ba shi da lafiya, yana fama da ciwon ciki. Gidan yari kamar jahannama ne, duniya ce daban gaba daya.
13: Sai not Roman.
12: Amanzebe daga kungiyar farar hula ta Emona Vini ya ce ya kamata a sake dukan fursunonin da ake tsare da su saboda dalilai na siyasa.
14: Emona Vini s'associe à d'autres organisations.
12: Kungiyar mu ta hada kai da wasu kungiyoyin kare haƙƙin dan adam da na fararen hula domin neman a sake ba Blaise Asama kadai ba har ma da shauran fursunonin siyasa. A gane mu bai kamata a ci gaba da tsare su ba. A cewar Stand Up for Cameroon, kimanin mutane 200 har yanzu ana tsare da su a gidan yarin Goma, yayin da wasu kusan 12 ke tsare a gidan yarin Nobel da ke Douala. Shugabar kungiyar Edith Kawala ta ce bayan zaben shugaban kasa an kama sama da mutane 2,500 a sassa daban-daban na kasar.
15: Une élection, la chose la plus
12: zabe abu ne na yau da kullun a harkokin siyasar kasa. An kama sama da ƴan Kamaru 2,500. Har yanzu akwai mutane da ake tsare da su a gabas, akwai waɗanda ake tsare da su a yamma, har kuma a yankunan arewa. Ya kamata ku tashi tsaye domin neman a saki dukkan waɗannan mutane. Take haƙƙin ɗan adam ya zama ruwan dare a Kamaru da ƙoƙarin da kungiyoyin fararen hula da masu fafutukar rejin kare haƙƙin ɗan adam ke yi wajen ganin an mutunta haƙƙin 'yan ƙasa. Sun sha alawashin ci gaba da gwagwarmaya har sai an sako su, in ji Alvadas Kenye.
16: Nos camarades aujourd'hui encourent la prison à vie.
12: Abokanmu a yau na fuskantar hukuncin da zai iya kaiwa ga daurin rai da rai saboda ana tuhumar su a gaban kotun soji da laifin shirya juyin juye hali da tayar da ƙayar baya. Alhali abin da suka yi shine halartar wani taro kamar yadda mu ma muke taruwa duk ranar Juma'a. Ko bayan an tsare su, har yanzu muna ci gaba da gudanar da tarukanmu, muna ci gaba da yin Allah wadai da take haƙƙin dan adam a Kamaru. Muna ci gaba da neman a mutunta 'yancin jama'a tare da yin Allah wadai da rashin kyakkyawan shugabanci a ƙasar.
16: Nous continuons à dénoncer la malgouvernance.
12: Masu fafutukar kare haƙƙin dan adam na zargin hukumomi da yin amfani da tsauraran matakai wajen murƙushe masu adawa da gwamnati. Musamman tun bayan rikicin siyasar da ya biyo bayan zaben shugaban kasar na shekarar 2025, masu fafutukar kare haƙƙin dan adam na kira ga hukumomin Kamaru da su gaggauta duba halin da fursunoni ke ciki tare da tabbatar da cewa duk wanda ke da matsalar lafiya ya samu kulawar likita da ta dace. Zakari Sadu, DW sashin Hausa daga Douala, Kamaru.
1: To idan muka nufi yankin gabas ta tsakiya kuwa, kotu ta yanke wa tsohon shugaban kasar Syria Bashar al-Assad hukuncin kisa a shari'ar da aka gudanar ba tare da halartarsa ba. Hukumomin Syria sun fara gudanar da shari'ar tare da hukunta tsofaffin mukarraban gwamnatin Assad da suka aikata laifukan yaki da keta haƙƙin dan Adam. Musa Tijjani Ahmad na dauke da rahoto kan yadda shari'ar ta kasance da kuma ra'ayoyin al'umma kan wannan hukunci.
17: Awalan تجريم المتهم الفار بشار الأسد ابن حافظ والدته أنيسة تولد 1965
18: القالون كوتن سيريا فخر الدين الأريان كينان أيين دا يكي زد تزا هكون چنكسا كان سوهون هم بررن شو كبانكسر سيريا بشار الأسد دان حافظ دا أنيسة واندا أكا هفا ألب داريتار دا ستن دا بيار Bisa zargin aikata laifukan kisa da gangan ciki har da kashe kananan yara yan kasa da shekaru 15
17: وبجنايات التعذيب والتعذيب المفضي للموت وجنايات الحرمان من الحرية لمرات
18: متعددة عندي حبرت دا غوامنتان أساد آشي كاراتا دوبو بيودا أشارن دا هدو متاكين ديكا وكرشا ملكين زورا أرشو غبان دا سكا شاپا شكرو سمد حمسن سنة شرفنسو أكان كارغا ملكين كسر تا سيريا Asad dai da iyalansa sun samu mafakar siyasa a kasar Rasha domin kaurecewa ranar kin dillanci ko kuma abin da kaje yazo. A dai lokacin da yake mulki ya ci gaba da gallazawa tsararru ƴan al-Alawi a Syria wanda mafi yawan al'ummar ta musulman sunni ne, haka kuma ya ci gaba da kawance mai karfi da kasar Iran tare kuma da ci gaba da adawa da Isra'ila da Amurka. Kotun ta kuma yankewa dan uwansa Mahir al-Assad wanda ake yi wa lakabi da sarkin fawa da wasu makarraban gwamnatin sa hukuncin kisa. Dandazon iyalan waɗanda aka kashe ko kuma aka azabtar da zuri'ar su a lokacin gwamnatin Assad kenan, musamman waɗanda General Atir Najib yayi wa kisan gilla a lokacin da suke farin ciki da wannan hukunci. Adnan al-Musulmi shine lauyan da ke kare iyalan waɗanda Najib ya azabtar, ya bayyana farin cikin sa dangane da wannan hukunci.
19: Hada al-yawm huwa insafin li kulli al-juraha.
18: Yace yau rana ce ta adalci ga duk waɗanda suka jikkata, shahidai, fursunoni da kuma daukacin ƴan Syria waɗanda aka tilasta musu barin kasar su. Yau kuma rana ce ta tarihi. Yau rana ce da gaskiya ta halinta akan zalunci. Kuma al'ummar Syria ta yi nasara akan gwamnatin da aka hambarar. General Atif Najib wanda dan uwan Assad ne, kuma tsohon shugaban sashen kula da tsaron kasa da siyasa a lardin Daraa, na ɗaya daga cikin waɗanda kotu ta yankewa hukuncin kisa. Ga dai ra'ayoyin al'ummar Syria, Nayafa Abazaid ya shaida wa manema labarai cewa tun yana ƙaramin yaro ya shafa shekaru a gidan yari.
19: اعتقلني نظام الاسد من مدرستي
18: yace gwamnatin Assad ta tsare ni sun dauke ni daga makaranta lokacin da nake dan shekara 13 godiya ta tabbata ga Allah da aka hambarar da Assad kuma za a aiwatar da hukuncin kisa akan Atif Najib insha Allah lokaci zai zo da za a aiwatar da hukuncin kisa akan Bashar al-Assad
19: والفرحه الاكبر على اعدام بشار الاسد باذن الله
18: kawancan yan tawaye da kungiyoyin masu kishin islama ta hayat tahrir al-sham wato kungiyar yan tarda yankin sham ita ce ta jagoranci hambarar da gwamnatin Assad karkashin jagorancin komandanta Ahmad al-Shara wanda a halin yanzu shine shugaban gwamnatin rukun kwariya ta Syria.
1: A gaida Musa Tijjani Ahmad da ya hada mana wannan rahotar. Majalisar Dokokin Turkiya ta zartar da wata doka wadda ta kafa tsarin shari'a don wargaza jam'iyyar ma'aikata ta Kurdawa PPK. Wannan wani babban mataki ne da zai kawo ƙarshen rikicin da aka shafe shekaru da dama ana yi wanda ya sanadiyar mutuwar dubban mutane. Abdulrahman Hassan na dauke da ƙarin bayani a wannan rahoto.
20: Dokar da 'yan majalisar na Turkiya suka amince da ita ta samar da kariya ta shari'a ga tsafin 'yan bindiga da basu aikata wasu laifuka ba, kuma ta sauƙaƙa dakatar da hukuncin ɗaurin kurkuku ga wasu mutanen da aka samu da laifin zama memba na PKK. An amince da dokar da ƙuri'u 468 a cikin 'yan majalisun dokoki 600 bayan samun goyon baya daga jam'iyyar AK mai mulki ta shugaba Recep Tayyip Erdogan da ƙawayenta da MHP masu kishin ƙasa da kuma jam'iyyar DEM mai goyon bayan Kurdawa. Gwamnatin Turkiya ta bayyana shirin a matsayin wani bangare na burinta na samar da Turkiya mai yanci tare da yaƙi da ta'addanci. Ga abinda Erdogan yake cewa bayan amincewa da dokar.
21: Terör engeli ortadan kalktığında
2: Türkiye ekonomisi her alanda
20: idan aka korda cikas ga ta'addanci tattalin arzikin Turkiya zai shiga wani sabon babi a kowane fanni. Mun yi imani da wannan mu dukkanin mu a cikin zukatanmu. Mun cimma wannan shiri ne cikin cikakken haɗin kai zuwa ga manufarsa tare da goyon bayan jam'in siyasar mu waɗanda ke fifita bututuwa na ƙasa akan muradin kansu.
2: Jumhur ittifaqi olarak çeşitli zorluklara rağmen tam bir
20: wannan mataki dai ana ganin yana kan hanyar kai Turkiya cikin shiri na zaman lafiya mai dorewa tun bayan da shugaban kungiyar PKK da aka daure Abdullahi Öcalan ya kira ga kungiyar a watan Fabrairu na shekara 2025 da ta kwance da mara mayakanta. PKK ta sanar a watan Mayo na shekara 2025 cewa za ta kawo karshen gwagwarmayar ta tare da wasu gungun yan bindiga da suka kona makamansu a wani biki da aka yi a arewacin Iraki. Abdullahi Gula memba ne a majalisar dokokin Turkiya daga jam'iyyar AKP.
21: Biraz önce bahsettik soruşturma ve kovuşturma durumunda. Peki mahkumiyeti olan
20: ga membobin kungiyar da aka gurfana saboda laifukan da aka ta kamar yin aiki a matsayin shugaban kungiya. Memba taimakawa da karfafa gwiwa ko farfaganda. Muna bada shawarar dakatar da shekaru 5 ga waɗanda ke karkashin hukuncin daurin shekaru 10 har zuwa 20 ga waɗanda ke karkashin hukuncin shekaru 15 ko fiye da haka. Game da daurin rai da rai, muna bada shawarar dakatar da hukuncin daurin shekaru 10. Manufar ita ce samar da tsari mai adalci na gaskiya kuma bisa doka don sake hada waɗannan mutane cikin al'umma bayan wargabar da kungiyarsu gaba daya. Kungiyar PKK wacce Turkiya da Amurka da Tarayyar Turai suka ayyana a matsayin kungiyar 'yan ta'adda ta fara tayar da kai bayani a shekarar ta 1984 wanda rikicin ya yi sanadin mutuwar mutane 40,000 a Turkiya. Kana janyo koma baya a fannin tattalin arziki a kudu maso gabashin kasar, sannan ya haifar da rarrabuwar kawuna na siyasa da zamantakewa tsawon shekaru. Sai dai 'yan siyasa na Kurdawa sun yi gargadin cewar zaman lafiya mai dorewa zai buƙaci gyare-gyare na demokuraɗiyya da na shari'a. Masanin kimiyyar siyasa Berga Esan ya yi mummunar suka a kan dokar, yana mai cewa ba ta bayar da mafita ta demokuraɗiyya da kun buƙatun Kurdawa. Bugu da ƙari ya ce gwamnatin a yanzu ta ƙara matsa lamba ga babbar jam'iyyar adawa ta CHP a daidai lokacin da ta ƙulla aniya ta yin shiri da PKK. Yanzu haka dai ana tsare da jagoran na jam'iyyar ta CHP tsohon magajin garin Istanbul kuma ɗan takara a zaben shugaban ƙasa wato Ekrem Imamoglu. Shi da ɗaruruwan mambobin jam'iyyar suna tsare a gidan yari bisa zargin zamba da cin hanci da rashawa.
1: A gaida Abdulrahman Hassan da ya hada mana wannan rahoto kuma da shi ne muka kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka yi muku tanadi a yau. Sai kuma mu koma fagen shirye-shiryenmu kuma za mu fara ne da shirin ciniki da masana'antu. Ai saurari lafiya.
0: DW ciniki da masana'antu.
22: Masu sauraro jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka da kuma sake kasancewa da mu a cikin shirin ciniki da masana'antu dake zuwa muku daga nan sashin Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A shirin namu na wannan lokaci zamu dubi wani batu ne da ya shafi harkar sifiri na sana'ar daidaita sahu yadda ya samar wa matasa ayyukan yi a jihar Adamawa. Mubarak Aliyu sabo yaro ne zai kasance da ku.

0: tun daga shekarar 2011 da aka dakatar da hawan machine bai taya biyu a birnin Yola sanar tuking a daidai ta sahu ko kuwa keke napep ya sabarwa matasa da dama ayyukan yi wanda hakan ya zamo wani hanyar ragewa gwamnati da wainiya da ma zama wani babban hanyar sufuri da al'umman jihar Adamawa suka dogara da shi sai dai a baya-baya da matsalar tsadar balance machine da zamowa wani babban kalubale da masu sana'ar ke fuskanta wanda matashin mai suna Abubakar Sadiq na ɗaya daga cikin matasa masu sana'ar tuƙin a daidai ta sahu a birnin Yola
1: lonnan mashin ababu yanzu ana ba da naira miliyan 9 kuma balance ne a ce ma balance naira 13,000 kuma ga mai ya tsada passenger kuma yanayin abubuwan sai a hankali mu da kun samu ne gwamnati muna roƙon su su shiga cikin wannan sana'ar dumu-dumu ko da a ce wani banki ne ba su dama su dinga siyan mutane na fe ana siyan mashin ana su ana ba mutane kan miliyan 5 ko miliyan 9 dun gaskiya an ga su sun mamaye abu tiya roka mashin daya a ba mutun naira miliyan 9 yayi yawa
2: to kamar kai mashin naka kai kadai ne ko kuma ku nawa kuke tuka
1: mu bi muke tuka mashin namu kuma bai mashin nan an ba mu loan na naira kusan miliyan 6 ne da wani abu mu ana muke amma yanzu a mashin ya kai shekara daya amma duk wanda yake daura sabbiya wannan lokacin naira miliyan 9 miliyan 8 ne yake ba su wannan loan na mashin shine kalubalen da muke fiskanta har ga Allah
0: masu sayan keke na pep da suke bayarwa a yi musu aiki sun bayyana cewa tsadan kudin mashinan a kasuwa ne shine babban dalili da yasa suka tsawwala kudaden balance Alhaji Aliyu Yuguda shine shugaban kamfanin Risku Transport dake a birnin Yola
3: to ka keke na pep ni mun fara sayan sa tun naira 380 har yanzu ana sayar da keke na pep miliyan 4 da kusan 650 lokacin da muke 380 dinnan balance na keke na pep bai fi naira 1000 ba wani bangaren ma bai ke ba yadda balance keke yake tsada haka balance yake karuwa balance daga muna yin sa 1000 har muka kai shi 2000 har 3000 har 4000 har yanzu balance dan dai damuna ne ake barin shi naira 13,500
2: kowane rana
3: dubu goma sha uku da dari biyar domin a yanzu din babu aikin kuma damuna ne
2: to in a rani
3: a maganan gaskiya a yadda keke yake a yanzu zai kai balas naira 14,000 domin keken yana da tsada in ba haka kai ba mun tukin mu abinda ya kawo tsadan balas asali kuma matsalan daga gojin direbobin ne idan ka buga lissafi a wata abinda keke zai kawo maka naira 350 amma duk wani dawaniyan keken kai mai keken kai zaka dauka sannan yaran ba sa iya rike keke wata 20 kaga kaman yadda muka zagaya sauran jihohi don muna zuwa mu ga yanayin aiki kafin mu zo mu ci gaba da ayyukan to da za mu samu yaran mu nan su yi irin wannan riko na sauran jihohi to dole balance zai koma 7,000 maimakon 13,500
0: masana tattalin arziki na ta'allaka tsadar mashinan a irin wannan lokacin ba shi rasa nasaba da karewar darajar naira sannan kuma mashinan ba a gida ake samar da su ba Dr. Mahmud Muhammad wani masanin tattalin arziki ne
4: wannan ba shakka yana da nasaba da sauyin da aka samu wajen faduwar darajar naira in ka kwatanta da kudaden da ake sayan irin wa'annan kaya wanda da yawa shigo da su ake yi kuma tsawon lokacin da aka dauka ake amfani da wa'annan kekuna inda gwamnati ta mai da hankali wajen domesticating wato kokarin samar da yadda za a samar da kayayyakin su a cikin kasar nan da tsadan ba zai kai inda yake ba so zaka hada maganan cewa ana shigo da shi ne ne kuma darajar namu naira ta ruguje sosai in ka kwatanta da sauran currency da ake amfani da su da kuma kasancewan yan kasuwar mu da yawa koda za su samu shi da sauki a inda ake samun shi gaskiyar magana shine ana saida shi da farashin da ya wuce kiman da ya kamata da za a siyar in ana son a sawwaka wa kasar ne
0: matasa masu tukin na daidai ta sahu sun kuma koka kan batun tsadar mai da ke kawo musu cikas duk da cewa sana'ar ta zamo wani babban hanyar samarwa matasa ayyukan yi
1: yara na yanzu kowa yanzu ya gani idan na tashi idan zan samu naira 10,000 tsananiya ne aikin naira 18,000 na aga 18,000 na cire kudin balas habde naira 7,000 na cire kudin mai na naira 10,000 haka bai wuce na tsira naira 1,000 ba kuma ga ba labari kwata-kwata bai wuce kai 18,000 yanzu ba aikin 20,000 kuma dole sai habde sai ka sha man naira 10,000 saboda mai yayi tsada idan baka sha man 10,000 ba zai yiwu bane kuma tsananiya ne kai aikin 18,000 shine 17,000 shine kawai
2: to kana ganin wannan sana'a da ake na keke na fa ya ragewa musamman matasa da ake da shi zaman kashe wando
1: ai ina ga yama duk girman adama babu sana'an da yake da dumbun ma'aikata irin sana'an ki kena fe saboda a garin nan an yasi ba akwai na fe sama da 40,000 kuma akwai masu na mutane masu mai suna masu hawa mashin akwai mutane uku wasu mutane hudu wasu mutane biyu idan ga ruwa ba karayin kusan matasa miliyan 1 ne suke aiki akan na fe nan haka ya kamata gwamnati ta shiga cikin wannan abun dumu-dumu idan ba haka ba har ga Allah nan gaba muna ganin mashin nan da wani shekara sai an kai mashin nan naira miliyan 10
0: masanin tattalin arzikin Dr. Mahmud Muhammad na cewa sanar adere ta sahu na tallafawa bangaren rage tsadar rayuwa da ma bunƙasa tattalin arzikin jihar Adamawa
4: da babu wayannan kekunan matsalan tsadar rayuwa da ake fama da shi yanzu da sai ya kai matuka dan haka zaka dubi abun ta fiska masu yawa fiskan tattalin arziki fiskan samar da aikin yi da rage zaman banza tsakanin matasa ba za ka cire shi daga maganan cewa yayi boosting tattalin arziki ba domin ai in ka duba kusan kashi 60 duk da babu wasu alƙaluma a ƙasa kana iya ganin kaman fiye da kashi 60 zuwa 70 na sifiri musamman a birane da ƙauyuka yanzu da wayannan kekuna ake yi duk da cewa ba za ka iya cewa suna da tasiri positive one wato na alheri gaba daya ba tunda shi sifiri kansa wani abu na alfarma mutane yanzu an bar wannan keken shine hanya daya da talaka zai iya zuwa daga wani waje zuwa wani waje duk da babu comfort ina nufin ba za ka samu me za mu ce nitsuwa sosai da wadatuwa haka kada a matsayin ka na mutum da mutuntawa a cikin kekunan ba don ya zame wa mutane zabi ɗaya ne da basu da wani zabi da wuce irin sa don haka tasirin sa akan yadda tattalin arzikin mutane irin namu da irin yadda harkokin mu ke gudana baya iya ma misaltuwa don ya kawar da duk wani hanyar sifiri banda shi din yanzu shine ma kawai gagaraba don
0: ko me masu adaida ta sahun ke bukata daga bangaren gwamnati
5: tunda muna biyan haraji roƙon da muke ma gwamnati ta siya mana kekuna kuma TVS ba wani keke da za a je a kawo mana wanda ba za mu iya biyan sa ba a bar mu da wahala wanda muka saba hawa tunda ba zuwa kasan waje muke mu je mu siya ba daga Lagos ake dokowa a kawo mana shi anan abunda muka gane kan maganan keken ya kawo mana tsada yafi yawa wa'inda suke da dealership a bangaren arewa bai fi mutum biyu bane in an kawo keken su suke rike keken ba za a sake ba sai keken ya yanke sai kuɗin keken ya karu amma binciken da muka yi a gindin magani a company karin bai taka kara

0: To masu raro baki da shirin kenan na ciniki da masana'antu. Sai a tara a wani sabon shirin. Yanzu ga madadin dukkanin yan wa bokan aiki da ke birnin Bonn na tarayyar Jamus. Mubarak Aliyu Sabo Yaro ke cewa, "Abar ku lafiya."
1: To madalla yanzu kuma sai shirin siyasa da fatan zai kayatar.
2: DW Duniya mai yayi.
3: Alamu na kara fitowa fili game da raunin da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ke fuskanta sanadiyar ficewa daga cikin ta da wasu kasashen Afirka ke yi. Bayan zarginta da zama irin amshin shatan wasu masu fada aji. To amma duk da wannan dambaruwa har yanzu ƴan Afirka ne suka fi yawa a cikin ta. Sai ku biyo mu cikin shirin na wannan lokaci domin jin abin da ya kunsa. Tare da ni Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.

0: An kafa kotun ICC a birnin The Hague na ƙasar Netherlands a shekarar 2002 bayan amincewa da yarjejeniyar birnin Rome ta shekarar 1998 ƙarƙashin ikon Majalisar Ɗinkin Duniya da nufin hukunta laifukan da aka aikata akan bil'adama na gallazawa a lokutan yaƙi irin su kisan ƙare dangi da fyaɗe da cin zarafin jama'a da kuma mamayar ƙasashe. ICC ba ta da nufin maye gurbin kotunan ƙasashe face agaza musu wajen hukunta miyagun laifukan da suka fi ƙarfinsu. Ƙasashe 125 ne suka rattaba hannun amincewa da ICC inda kashi 60 cikin 100 na ƙasashen nahiyar Afirka suka zama membobinta bayan samun 33 daga cikinsu. To sai dai duk da wannan tagomashi da ICC ke tunkahon samu a Afirka daga wannan nahiya ta fara fuskantar zaizayar zirarewar 'ya'yanta inda ƙasashen jamhuriyar Nijar da Mali da kuma Burkina Faso suka shure takalma suka fice daga cikinta kafin a ci Talata da Laraba kuma sai makwabciyarsu Chad ta bi sahu. Lamarin da ya sanya kotun jan hankali da cewa lallai fa a kaucewa kitsa mata zagon ƙasa da ke zama barazanar rage mata ƙarfin iko wanda zai sanya mata tarnaƙi a ƙoƙarinta na wanzar da adalci a hukunce-hukuncenta. Kasancewar tsarin ICC ya dogara ne da tanade-tanaden harkokin diflomasiyya na ƙasa da ƙasa. A don haka na tuntuɓi mai sharhi kan harkokin tsaro da siyasa Ambassador Abubakar Chika, tsohon jakadan Najeriya a wasu ƙasashen duniya, wanda ya ce haƙiƙa kotun tana gudanar da aikinta yadda ya dace ba tare da nuna wariya ba.
1: Nan cikin ƙasar Turawa, ai shugaban ƙasar Yugoslavia, Slobodin Milošević, ai an taɓa hukunta shi kuma an ka ɗaure shi. Munan yawan waɗanda an ka ɗaure Afirka su ne sun ka yawa. Misali kamar in an ce ma a shugaban ƙasa Al-Bashir, ana tuhuma dai kuma an haɗa kishi amma bai ta ba. Cikin ana gayyata ta kuma yadda ya South Africa kuma ba su kama shi ba. Uhuru Kenyatta an zarge shi da kisan kyashi lokacin da an kai wani zaɓe a Kenya. Yadda da kai ne, ya wanke kai ne kuma an ka rabar shi. Laugar Babu da Charles Taylor, duk wanda a Afirka ya sani irin ta'asar da sun kai da kashin mutanen da sun kai, za a ga cewa kotun waɗannan ƙasashen nasu ga lokacin da suna shugabanci ba za a yi su yi musu shari'a mai adalci waɗanda yadda za a samu ma 'yan ƙasar tasu haƙƙinsu sai da an haƙe su ICC kuma ICC nan ta saurari. Don haka na yarda da ana cewa mafi yawanci ƙasashenmu na Afirka mu ne wannan kotu ta ICC ta yi hukuntawa, amma mun yi kowa laifi game da tahiyar da shugabanci game da yanzu zaman ta kewa tsakaninmu da suna. Za a kama munan Najeriya, yanzu akwai ɗan ta'adda irin su Bello Turji, irin mutanen da suka sanadin kashewa da waɗanda suka kashewa, Allah ɗaya san iyakarsu. Ni a unhwanin kotutukanmu ka taɓa jin yanzu an ce an taɓa kai ƙarar Bello Turji ya zan kotu ta kira shi ko ba an gan shi ko ba a gan shi ba a ce a yi ma hukunci ba a taɓa yi ba. Amma ina laifi yanzu iri ne ya zan a samu wasu lauyoyi waɗanda zan za su rubuta petition tun da ɗan Najeriya ne. Kuma ga dukkan alamu ana ganin kamar ya bawayi gwamnati ta Najeriya sai aka yi can ya tabbatar da cewa lallai akwai hukunci bisa ga wuya ne. Don haka zai zan misali ga duk sauran wannan ta'adda. Yanzu misali akwai wata shekara Kaduna wata 'yan ƙungiya an haɗa shi kusan mutum 750 an ka zo an ka yi musu kabari wuri guda har yanzu kabarin nasu yana nan. To in ba irin Afirka ba ina irin inda aka haɗa. Shi kai ne wannan chief prosecutor ɗin Karim Khan. Mutane suna ganin cewa cikin dalilin da ya sa an kai mai kazafi an ka ce an same shi da laifin sexual assault. Shi ya sa an ka yi ce dole sai ya sauka an ka sauka shi da gari. Ba saboda komi ba, saboda ya taɓa wasu mutane waɗanda ya zama ba daidai na ba bisa ga siyasar duniya. Ta wannan kuma na yadda sannan kuma ana zargi ko ko ana hasashen shi kai ne Donald Trump saboda zargi ne na kashe kusan 'yan makaranta kusan 250 lokacin da sun ka fara kai wa irin farmaki. Duk waɗanda yana cikin manyan laifuka na duniya wanda ya san suna tunanin kar ya zan a yi prosecution nasu.
0: To kowane irin iko ICC ke da shi na kama duk wanda take zargi da aikata laifi. Ga masanin doka a Najeriya Farfesa Mammalawin Yusuf Fari da ƙarin bayani.
2: Dokar da ta ba ma kotun nan ƙarfin iko ita ce dokar da ake kira Rome Statute. Rome Statute a turance kenan, wato doka ta Rome. An yi ta ne a 1998 amma ba ta fara aiki ba sai a watan July na 2002. Za ta iya sa a kama mutum, za ta iya tsare mutum a yi masa shari'a, za ta iya kuma yi masa hukunci in ta same shi da laifi. in kuma babu laifi ta sallame shi. To amma duka wannan tana buƙatar goyon bayan su ƙasashen da suka sa hannu akan wannan yarjejeniyar. Misali idan mutum yana ƙasa kaza aka ce a kamo shi, to ita kotun ba ta da 'yan sanda da za ta iya sa a kamo wannan mutumin, sai dai ƙasar nan ta sa 'yan sandanta ta kama mutumin nan a kai shi gaban wannan kotu.

0: yanzu dai ICC na cikin matsin lamba da kalubalen kokarin dabbaga maradanta na aiki ba tare da wariya ba. Ko ta yaya za ta cimma wannan manufa bayan fara guje mata daga Afirka? Ga ambasada Abubakar Cika da amsa.
1: Ita wannan abu yau shekara ta nawa. In an ka bar ta an ha kara mata karfi, in Allah ya so, abin za a ga cewa magana dai ce ta hankuri. Duk kasar da kabarkin kama gariya ba za ta zo tana cikin kungiya ta irin wannan ICC ba. Ba wai ICC ba, daidai da ECOWAS Court, wannan kotu wadda ya zan mu kanmu kasashen Afirka maso yamma mun ka kafa ta, wadda take da harkuta na Abuja. Sau nawa tana aika ma mutanen da su saki bazum, suna nuna musu cewa wannan gwamnati ma sun haɗa is illegal. Saboda ba a yi musu da suke so sun kace sun fita da wannan kotun. Daga baya dai ma gaba ɗaya suka ce kare sun fita daga kowas. Ai ba irin ƙasar Nijar, Burkina Faso da Mali za a kawo wacce sun fita. Ai da a ce yau Najeriya ko Benin ko Ghana waɗanda ya za a bisa ga turbi na siyasa na demokratiya. Irin waɗannan ƙasashe za ka ce sun fita daga ISIS. Sannan ma za a ce wai mu mun fara gyara gareta. Yanzu ga cani nan. Wacce doka ta ba shi dama misali ne tsere tsohon shugaban ƙasa wanda ya zan 'yan ƙasa sun ka zaɓe shi. Yau shekara ce uku yana tsare ba a yi shari'a ba a ce mai to yau in ya mutu in ba irin ICC ba ina za a iya kai shi a maka shi a kai ƙara ce. Babu wata gwamnati yau Nijar wadda ta iya hukunta shi.
0: To yanzu babu wata shawara da za ka iya ba wa ICC ɗin don ganin ta ƙara tabbatar da tsayuwarta a kan cigaba da yin wannan shari'a da ya dace?
1: Yanzu an taɓa tunanin a kawo abba na Netanyahu sammaci, sannan an taɓa tunanin a ba shugaban ƙasar Rasha sammaci, sannan an taɓa tunani ko kuwa yanzu ana harsashe a ba shi kai ne Trump ɗin sammaci. Duk waɗanda abubuwa gyara ne waɗanda aka gudun a taɓa ga su nan ana son a taɓa su. Babu abin da a gyara kamar wanda ya wannan abin. Don haka ni a ce min wai ICC ba ta aikinta ni ban yadda ba. Mu kanmu ƙasashen Afirka mu ne a ainihin masu laifi waɗanda ya zama dukkan laifukanmu kotutukanmu. Mafi yawancin kotutukan Afirka ba su aiki. Mafi yawanci inda aka ta'asa ana kashin juna da political opponent babu kamar Afirka. Yanzu misali ga rashin tsaro na Najeriya. Sai ka ga don an kashe mutum 100 Najeriya ko ji ba ka yi. Idan ka san ana kashin kiyashi haka aka kashe mutane Najeriya da ƙasashen makwabta irin su Congo.
0: Duk da wannan aiki na ICC a duniya sai dai wasu manyan masu faɗa a ji ba su aminta da kafuwarta ba. Waɗanda suka haɗa da ƙasashen China da India da Rasha da Amurka har ma da Isra'ila. A baya dai ICC ta ba da sammacin kamo shugaban Rasha Vladimir Putin sakamakon yakin mamaya da ya kaddamar akan Ukraine a shekarar 2022. Sai Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu tare da ministan tsaronsa Yoav Gallant da ma wasu jagororin ƙungiyar Hamas ta Falastinu sakamakon zarginsu da hannu wajen aiwatar da kisan kiyashi a Gaza. To da haka za mu ja labaran shirin na wannan lokaci a madadin kowa da kowa sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim nake cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
2: To yanzu kuma ra'ayi wato lokaci ya da za mu karɓi ra'ayoyin ku kan batutuwan da muka gabatar muku kuma ina tare da Muhammad Tijjani Hassan. Malam Tijjani barka da shigowa.
3: Barka da fama Rejana, ina ga da yake ba mu da isasshen lokaci zan antaya a gurguje kuma leƙa da nake sai sakon Suleiman Alhaji Buhari daga Damagaram shine ya fado yace da fatan cin mai yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya a tsakanin shugabannin musulmi da kristocin Najeriya za ta dore domin zaman lafiya yafi zama dan sarki. Kan wannan batu Abubakar Kawu Girge yace taron yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya da shugabannin musulmi da kristoci suka yi a birnin tarayya Abuja. Muna alfahari da wannan taro, muna kuma fatan Allah ya sa haƙata cimma ruwa domin kuwa zaman lafiya shine burinmu. Ga Nuruddin Bashir Namar daga wato Gombe a jihar Adamawa Najeriya shi ma da yace suna farin ciki da ganin haɗin kai a tsakanin shugabannin musulmi da kristoci. Yace hakan yana da kyau, wato a haɗa kai shine zai kawo daidaito da ci gaban ƙasa. Fatan nasara a ko ina.
2: Da alama dai ya fi ɗaukan hankali.
3: Wannan haka, to za mu jingina wannan batu mu je kan batun yi wa masarautun gargajiya garin Bawul a Nijar. Kan wannan batu ga Dauda ɗan mayaƙi a maraɗin Nijar ɗin ya ce tabbas yi wa masarautun gargajiya garin Bawul da gwamnatin mulkin sojin Nijar ta yi ruwa baya tsami banza fatan mu anan shine Allah ya sa hakan ya zama alkhairi Haruna Bawa Hassan daga gidan Rumji a jihar Maradi shi ma dai a Niger din ne yace muna fatan gyaran dokar tsarin masarautun gargajiya da gwamnatin sojin kasar mu Niger ta yi ya zama alkhairi ga ƴan ƙasa baki daya ga wani sako na hadin gwiwa na Yakuba Mai Aski Badaraka da Sanusi Madattai da Jafar dan gwamna daga jihar da makaram dukkanin sa a Niger din suka ce mu dai babban fatan mu a game da wannan dokar tsara darajar masarautun gargajiya da aka yi wa garan Bawul wato musamman da gwamnatin kasar mu ta yi shine Allah ya sa ya kasance alheri a cikin ƙasa baki daya to ga Aliyu Muhammad S Fulani Maradawa daga Zamfara shi kuma yana butu ne kan yankewa shugaban ko tsohon shugaban Syria Bashar al-Assad hukuncin kisa yace wannan mataki ba

0: wato rubuto mana za mu koma ga Saliu Adamu Usman da domin karanto labaran duniya zagaye na biyu.
1: DW labarun duniya.
2: Shugaban Amurka Donald Trump ya ce tattaunawar da yayi da takwaransa na Russia Vladimir Putin ce ta sa aka saki tsohon sojan ruwa na Amurka Robert Gilman daga gidan yari a Russia. Trump ya bayyana hakan ne a yau Talata a shafinsa na Truth Social. Ya kara da cewa Russia ta amince da sakin Gilman ne bisa dalilan jinkai. Har ila yau ya kuma ce kasar bata nemi a yi wata musanya ba da wani dan kasar ta kafin a sake shi. Shugaban Amurka Donald Trump dai na dasawa da Vladimir Putin na Russia kuma wasu na musu kallon abokan juna. An kiyasta cewa kimanin ƴan matan Afghanistan miliyan 2,400 ne har yanzu aka hana damar zuwa makarantun sakandare shekara biyar bayan Taliban ta karbi iko da kasar, a cewar wata hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya. Hukumar kula da ilimi da al'adu ta UNESCO ta Majalisar Ɗinkin Duniyar da ke birnin Paris ta ce ci gaba da hana mata da ƴan mata ilimi take haƙƙinsu ne. Jami'an tsaron Faransa sun cika hannu da mutane biyar yayin wani samame da aka gudanar domin tarwatsa wata kungiyar da ake zargi da safarar miyagun kwayoyi zuwa gidan yari da ke tsakiyar gabashin kasar. Jami'an sun kara da cewa an yi safarar miyagun kwayoyi fiye da sau 1,800 cikin kasa da watanni biyu. Gungun mutanen na amfani da jirage marasa matuka ne a cewar jami'an tsaro wajen ayyukan nasu. A shekarar 2025 an samu irin jiragen kusan 5,000 da suka ratsa ko kuma suka yi shawagi ta kan saman sararin samaniyar gidajen yarin Faransa. To labaran na zuwa muku ne daga DW Hausa. Wani artabu kuwa tsakanin ƴan bindiga da jami'an tsaron Najeriya ya yi sanadin mutuwar ƴan sandan kasar goma a wani yanki da ke arewacin kasar wadda rikice-rikice suka dabaibaye a cewar hukumomi a ranar Talata. To bari in dakata a nan a labaran duniyar.
0: Kuma duka abinda muka tanadar muku kenan a shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya kai mu a madadin dukkanin abokanan aiki, editan shirin Abdulrahman Hassan da ya tsara kamar yadda kuka ji shi, Salihu Adamu Usman da ya fassara ya kuma karanto labaran duniya, Muhammad Tijjani Hassan ya karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku. Sunana Rejana Munir Yahaya nake cewa ku kasance lafiya.
3: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.